0: hawa babanya. Aba lona ha niguna hawagu girigi haguya. No er gynye le purchi ya bai honga fiko tiyan luha sakri ha. Hama ya sed girigi ya labon asalbara. Si adi lumut meha gynye uburugu Sodoma, Luma Gomorra, Lung giringu. Aba lagu duni flasu buri ligia dari lu lerederu baligi me. Lu hemplu me hon girigi ya uribati ha lu banya hayabi hari gye. Gama lumun, salba lumuti meha lotu. Aba meha wugiri buiti. Leweri be lidikire luagu livi ye ha gaburi girigia vuribati en lida flasu ligia. Sagu haveyu la sufri ru wugiri buiti ligia tidan lanigi. Lu larihni iluma la gambu ni kate buri vuribati leha digi bai. Salba lumuti en lubaiti bungi uha dereka ko banya hongu wa lung luwei au chavaguni. Igira laya ha vuriba banya, labu gea sufri ru nin luba hasia dirunu ba lu sunda lidame luweyuri aguseruni. La sufri raguda timaba ya bungi uha afala urbanin luriba hayumaha. Ruha gaya meberesini luagu le lubaibai bungi. Arufuda hatia magamba ditia ha hagana goa banya. Barugua tia hongwa. Meberese tia launikata. Marufudu hagia inebe seihon bafu ha sieluna. Anabarugu hamanya. Ibini angeligu. Tausungere timahama. Gabafu hagia. Michugu tia hadunu. Ubafu tsielu na haguya ligibu gebungyu lau anabuni. Ahanya rufu da hatinya ha. Itara haya kesi anima lugu. Uwa tigumfaran da hama. Hagu rahong luhargu dunu wa luhafaru. Adumra hatinya vuriba lagu burikate le uwa tigumfaran da hamani. Honwegu ba kesi honwegu anima lugu. Asufri reina luege hasufri ragudun amu. Gundan tia lau hagufli runen. La gibri hayuma ha ligibu gen larihi ubo. Nibusi gariduna tia. Da le huwarudu huma lida hefedun. Agundara lida hayeni guanarig. Sianti hariha baburi. Luma mama diru hamanu. Mabucha tia wagwa dagwa figo. Achawa hamuti nya debili tia lidon figo. Hanari meti iga dua hama. Kirige iye na ugua ya haguya. Feridi nyuhanya. La duga higirinu uma le surubai. Falaha mutilani balamu, le liru beoru hemplu. Le meha alugu bai la ganyinu sensu lu la duginin le vuriba bai. Abati la den haba burigu, maria gaditilun, luagu li figon. Adumre haligia lu lau hamala li girigia. Aba migiru lani lu la siginu lau lilinu lau. Itra hanya rufu da hatinya jetinya ha keisi fusu mabaiti. Keisi buri dueri, Lela nugu ngarabali. Siadi maya luka asigiru nei. Sundan lida lueri agei luburiga mafio gati. Lugundu. Ariega tia dimure buiduburiti le malati. Ani laula yumaha ugrugu. Luma luriba aritaguni. Achava hamuti ha sun linyabe hesefru lida ge binadi luwiri habagaridu le lanina buligo. Furama setia liberi hon. Eni ibi ni haguya guanargu, idamu ni nyanu lun luriba haritagun. Lugundu sun girigia lidamu nyen kate le aguma dirubalen. Hasubudi hamalbe babune me Jesu Kristu le wasalba regule. Eni sefu hinya lidage iviye le lanina ubo le. Ahanya aburika lido burikate le. Lunya largu duninya. Vuriba timabe le lube gadan lania sigi lau meha furumie. Bui timati hamuga meha hon, luma subu dirungu bai, hamanin umale surubai. Sigu lau larigien laha subu dirunin, aba higiru ne gumadi sandutile ichugu bai hon, havagu la guflira linaru dimure le.
1: Hoya hamuti only hevereha.
0: Luma le ariñagu bai.
1: Agarabo hatu buir huswamprugu larige tagun le harumati.
2: Segunda Pedro Capítulo 3.
0: Ni duhe juise tianu. Anuha tibia magara da naburha hun. Tida biangu bai. Houcha tina luna rita guagdunun. Luagu arufu da hani inaru nit le frende i humali bai. Luganyana bai la haruma la hisamina. Harita go huma luagu burikate le meha haninya gu bai profeta gu. Luma luagu luguma din wabure me Jesu Kristu le wasalbara gule. Le meha warufu daha bai wakui apostolugu hun. Lidage sumburi kate le warinya gubai. rutima humele harita gurugun, luagulido mela lagumu houdan, anyahi banya grige adagu tinyabula hau. Habagere du bakeisi lariangu neiluriba harita guhon, aba me hariangu, kasa mege be lau furama se luagu la girbu dayaba la Kristu. Hilago wagubrigu, eni itara meme giri sun kata ike meha luma giedanle la dugubai ubou. Mabuse ruti ha subu diruni luagu la dugini la bungi usun kati lida lidani lun la dugini wa. Adiga lumuti meha sielu luma ubo luma gie binari lau lugumadi. Adiga leimua lida gie duna, ani lau duna. Aba la chili lidani la gini chaguni bungi ubo meha likira lau lidunari na guran. Ahenti sielu luma mua lego etombe. La reidu yembungi ulubame veju la gini chavagun la watu gemeti. La reida honya lubalu weiru gusei, luma hagini chavagu vuriba tinya. Mabule da hume ginye, iduhe nyuhisi tienu. Luagu itara lia laba veju, luwabune mekei milu rumu. Milu rumu kei aba veju. Mama hamuga tia ladiga la dara saru la gufli rune bungi le furama selali bei. Kei siharita gun saragu. Gagura ansuru guti, Haba girigia la diga mabuse ruti lu leferi duruniaba ahada agie, la buse lu hasakri hasun girigia. La chili rubabeyu ligia, lu la giribu duwabune me Jesu Kristu obo ogun, dame le magura buni vala. Keisi la chili rujiveru ti ariebu. Aba meti lagum chusielu lau aba lanare me ireini. Rurugu wakuda le me watu gemeti sun kate le li dambe. Kaisi ti lagini cha waguba la sunkate itara. Lunti lbeti haruma la abagaridu terege guanyu hongwa lubungiu sun sun na gubai. Aguro banyo humei la chiliru lueiru bungiu. Adiga nyo humei le huara te luhofu dahanim. Dida mebeyu ligia. Lagini cha waguba sielu la watu gemeti. Aba me laruru da gun sunkate le ubowa gubai. Ahinti waguya. Aguro ba muti seri sielu lume seri ubo le furama se lalibe bungi uvon. Uwara guaba isun kate nyen. Eni buidu ba isun kate nyen, richagua. Ligia lubei tini duhenyu hise tienu. Sun anha la agura ba iburikate ile. Houcha humalu ladari runu bungi ulida darangi le ligibu kie. Harumanyu, madurunga. Subudi kumetia. Luagu la guru baharigi en la babure me Jesu Kristu ha salvaru grigi en lubala kiributu obowo ogun. Itara lia ginye la buru habaduje Pablo le hisi en habube bon saragu kun. Lau subudi le lichigo y bungi ulu. Adimere hatitida sunguri ligara da luagu burikate ile. Lau sun anihin burilan tida gie henenguti gufaran da balan. Hatibide oga banya au ha mahalogo banya hafinye. Karabogoti la nichugu la burha Pablo según haguya. Itara kei haduga tumburi tibiri liburu tolerenu bungiu. Eferi diruba, lusun dan la duga kateile. Digia lubeiti, niduha yuhise tianu. Kei subudi hamali lubei buri kateile, lubare megiua. Konigi guwa huma hungua, loi heyedunu girigia buribatinya. Igra gudei arufu dahanile inari niti luagu tibungi uhun. Houcha huma lunti maha subu diruni wabure me Jesu Kristu leva salba ragile. Avance huguya me lida lisi habu. Uweiri guni lun. Kueto luma sunwandan itarala.
2: Primera Juan, capítulo 2.
3: Niranguñu. Naburu hanyi burikata rile huu, luma fiko nwa huma. Gama lumo, ahi nga fiko wa sombadi, labuye heba wabure me Jesu Kristu luwe gine wafulesi. Ligibu gine wagu chibu ingyo, laduga ligiru gine richagu. Lida gine Jesu Kristu ferudu nwa la wafigo. Ani mama rigi wafigo, ferudu ne watiginye afigo sungrigi. Lida wagufu liruni luguma di buingyo, wasubu direi logo chiluha di wala asubu direi buingyo. Ahenarien gaba grigia, subudi numuti buingio, ani magufli ruti lao lugumadi, jeti grigia ligia, ani uati inaru nilida. Ahinti grigia le adigabalin le lubaibu buingio, hinsia le buingio lumu buidu buidu. Italinya wasubudiruni logo lidanya diwala aban luma. Le arinya guti logo lidanya la aban luma buingio. Lunti labagari dun kai meha labagari dun Jesu Kristu. Niduhe yunu, mama tia iseri gumadi le na buruha bain hun. Ligia meme le meha eresi biruba iluma gen furumi etida. Uganu le agamba humali bai ligia binadu gumadi le. Gama lumo, gwento na buruha nyakun luago aba iseri gumadi. Le inaru niti bai, dandu lida Kristu kai hida. Laduga, asigurai na linya luburi ga ani larugo ga gudunya lampu le tima timati. Le arinya guti logo lidanyi la larungonga, ani yere guti liduhe lung, lidangili luburiga. Le hinsi habuti hon libirigu lidanyi larungonga, ani uwati ni kata lung laburu guduni. Ahinti le yere habuti lung liduhe, itara linya kaisi grige le eibugube lidan luburiga. Ibidiyati lung haliyombo ila lugundu darulu muti luburiga larihi. Nirahunyu, naburhanya hun lugundu ferudu na lali buingiyo ifigon, Ladiga Kristu. Agubrigu, naburhanya hun lugundu subudi huma lila Jesu Kristu le meha ni halibwe lumagen furumi etida. Niburenginya, naburhanya hun lugundu ganyi huma lila uribu logu mafui. Naburhanboy hun, nirahunyu, lugundu subudi huma lila buingi uguchili. Naburhanboy hun agubrigu, lugundu subudi huma lila Jesu Kristu le meha ani halibwe lumagen furumi etida. Naburu habayi huu ni bure nginya, lugundu here huma, ani rasibi huma lile reru mbuingi tida hanigi. Lugundu ginye ganyi huma lila uribu logu mafui. Misi ya dala ligaburi ubo huu, niburi kata ile lida mwe ubo. Ahihinsi ya ubo huu, misi ya tibuingiri ugu chili huu. Lugundu uwa tini kata lida nge kata ile. Lichugu ubo, nyumbu iti lumage buingi, lumage guanarugu ubo liabu. Ani anihabi burikata ile lichu kube ubo, luriba ayuma hagrigia, hafa agulu habihi ni kata ile harihubi lumapanta luogu irisini. Ani ubo, agumu chena linya labu burisun luriba la yuma hagrigi. Ahinti le adugati lugunda buingio la bagari duba lunsunda. Nirahunyu, chiluhali lagumu huda, agamba du luogu anitela laga ni Kristu. Kaichilugu wanya lubo isarago laga ni Kristu gwento. Lijawasubu dhulu li logo lagumu honga li laburi danle. Wada agien hafrida, lausun li danla li narukate mama meha wani guhagia. Lugundu lun hamuga meha wani guhama. Ereda yon hamuga meha wama. Gama lumo, lasusra dube itara lun larihinua furangu logo mama la wani gu letima timat. Ahinti huguya, rura li Kristu sifiri sandu hun, ani subuditi sun katei hun. Naburhanboy ilubaiti hun, lugundu subudi humani inaruni, mama logo ibidien la hun, ani subudi humuti logo sinyala liyabui ni murusun yeni lidange inaruni. Kagia eje habany? Harian kubanyo logo mama la Jesusu Kristu bay, hage lakani kubanyo Kristu. Mafinye tia ni logo buingi ugushili, ni logo buingi irahu. Sunha maha banyalu hasubudiruni irahu ibidi engili uguchili hon. Harinya kubanyalogo hesusula buingiu irahu subudi tiginye buingiu uguchili hon. Ligia araita huma ilubai uganu le hagambu iluma genfurumi eti tida hanigi. Ahi hadiga itara herederu baginye lida aba luma buingiu irahu luma buingiu uguchili. Heresibi rubaginye ibagari le magumuchadi. Kaisi larinya kuni hesusu hon. Naburhanya imburi kateri len hun, habuguru ha jebe businye banya heyedunu. Ahinti huguya, anihi sifiri sandu le lichugu bai Kristu huma. Memege runtu luboi amu lun larufudaha hun, lugundu arufudaha lumuti sifiri sandu sun kateri hun, ani inaruni larufudaha bai mama iyeni. Lida huma aba luma Kristu, segun le arufudaha lali bai hun. Itaralinya lubaiti, nirahunyu, itara meme huma lida aba luma Kristu lu dami la liabwi kayara lamuga vemeni kitu luagu uwa lamuga busiga nuwa wagu ligibugi. Kaisi subuti huma ni luagu richagu wala Kristu lida sunkate lunti ginye asubutiru ni luagu lirahunyu la mbuingiu sunha richagu wabany.
2: Primera Juan, capítulo 3.
3: Aria huma luari visi ya lubungi ugu chili, dari lunga yara la lagu aruni wa mwongu lirahini bungi. Ani inari ni logo lirahini wa ma. Lige sinya habali wa lani gubo ugufanda, lugundo ibidi ya gili Yesu Kristo hon. Niduhen, nisi ya tingunu, lirahini hadi wa bungi ugueto. Ani lausun, marufu dungi ili la wong, kata badi wa la, li dame lagumu hon. Subudiri guwamuti logo dame lale, lagiri budu Kristo itara waba la kailigia. Lugundo, warihu bwe itara kailubwe. Ani sun le agura bahabali, burikatari le, haruma gda lumuti ligaburi itara kai haruma la ligaburi Kristo. Ahiti sun le afiko hobwe, dirigwa lumuti liluru du buingyo, lugundo lo kata ile figo ubwe, ladira wagua liluru du buingyo. Subudi humali logo lunla lagidaruni Yesu Kristo wa figon lebi ubo wagun. Logo ginye uwa la ni murusu figon logo. Sun luba itile lita abwe aba luma, mama lita nye figo. Ani sun le lita abwe figo, marihi lagi li Yesu Kristo, ibidi ye gili ginye lun. Nirahunyu, uwa la eyedutu. Aba grigi ya richagwati adiga lumuti le richabwe. Kaisi richagwa la Yesu Kristo. Ahi tile eibu kube lita figo, lani gumafi. Lugundu afiko hoti maafi ya luma gen furumi ya tida. Aba liyabu inlire buingyo, lo lagri nchaguni luwadi kumari maafi. Uwati niyaba le lire buingyo asigiri utilida afiko. Lugundu anihe ibagari le lichukube buingyo lulu lida. Sinyati la sigiri ulida afiko, lugundu lire ula buingyo. Subudi wati kata ya la lirahini banya buingyo, luma kata ya la lirahini banya maafi. Lugundu furumi ya gwarigu le madigu mbali le buidubwe, o misi habu la lun lidu helwe igen Yesu Kristo mama lani gu buingi. Ani ha uganu le hagambu we luma ge furumi ya tida. Luhinsi ya guwa wama wama gu. Mau lumuti itra wama kaikain. Le meha lani gu bui mafu ye. Aba lafaru ni lamule. Kage we ige lafare. Lugundu uriba la meha le ladigu bui kain. Ani buiti le ladigu bui lamule. Niduhe yunu. Mawari data hanigi ahun ayere gudahun lani gubo. Sigahadi wa lida ge oweni lun lidun ibagari. Ani subudi wamuti lira lugundu insi ati ya waduhe nyuloege Yesu Kristu wang. Le misi habuti hilanyu meme gili. Sunle iyere habubo ilun libiri gafara hati. Ani subudi umuti logo uwa la ni aba gafara hati lugayara la gabagari la le magumu chaditi. Subudi wamuti kata ila isi ya nibwe. Logu lichugu ni Yesu Kristo ibagari wawagu. Lungu tikinyeti waharu lungu vichugu ni wabagari hawagu vibiriku. Laduga aheri risi luboi abangrigia. Ani lariha logu anihi ila lemekeru liduhe. Ani midere gulumuti. Ida lubagia anihi ila isi ya ni tida lanigi lubu ingiu. Nirahunyu maulumuti. Wajumaru rugula visi habu. Lunti abala isi habu ni le arihuati lida kata ile wadigubai. Itara luba wasubuduruni lida ngieti wala inaruni. Ani kayara abaigie wasandira gungongwa shaurunyu ligibuge buingiu. Ahu hamuga ishiga wanigi duru wawagu logu somkate. Weri timati buingiu siguta wanigi. Lugundu subudi ila sunkate ilu. Ahon madari runwa nigi duru wa wago, niduhe ino gayara abwe wajabu indigibu kiyombu ingi ulau vemeni gindu wago. Logu lichu kubwe la sunle wa muri habwe luma wongu, lugundu gufuli hadiwa lau lugumadi, ani adika wa maale le awwe lagundara. Lugumadi mbu ingi yu, luwafinye ino logo Yesu Kristu le liru, luginye insi ego wa maa wama kwa kaisi meha larinya kuni Yesusu wongu. Ha gufuli ribali lau lugumadi mbu ingi yu, agana watinya lida buingiu, agana waligia buingiu hada. Subuti wa muti logo, agana wala wada logo sifri sandu le rula aliboe wong.
2: Primera Juan, capítulo 4.
3: Niduhe inu, hinsi eti anu. Mafinye rahuma haun sunha arinya kubanya logo, buingiu la adimur heboe hayumu lugugi. Haucha humanya lun harihi ni ahi sifri sandu luboe hada boe, o mama lanligi. Lugundu bui linye ubo hau profeta gu jeti. Lau igaburi le gayarati hasubu diruni le gama bali sifiri sandu. Sunle arinya kutilogu kaila grigia le tima tima tilebi Kristu ubo wagu. Ani hei, si fini santo lida. Ahi te learinha guti logo iye ni la. Logo miabu ila Cristo bo ogun kaisi grigia. Ua ti si fini santo lida. Si fini le laka ni Cristo lige si fini le lida bo i grigia ligi. Agam batin logo liabu ibala si fini ligi. Ani ani hali ubowo. Nirahunyu lani kubungi huguya. Ganyi humanya jeti agi. Lugundu gabafutimati sifri sandu le hidabwe sugulao lani mafia sifri le hadabwe lani kubowo. Ubowo guna agi. Lani na ubowo kate ile arufu dahabwe. Lige lebubwe agambu ni haa aginye lani kubunye ubowo. Ahi wagia lani kubungi wagia. Le subuti habubwe lubungiyo agamba lumutiwa. Le mama bwe lani kubungiyo mahati lagambu ni. Italalinya lubaiti gayarati wasubudiruni sifiri lani na inaruni lumo sifiri lani na yeni. Niduhenu, hinsi etenu, lumuti hinsi egwa wama wama gwa, lugundu luma ge buingi ulebi isi habuni. Sunle hinsi habubwe lire buingi. Ani subudi tiginye buingi ulu. Le misi habuti ibidi egili buingi ulu. Lugundu isi yeni buingi. Arufuda lumuti buingi visi nye lun lao launa hani lira ule abara guti ubo wagun gabagari wa mama galidagi. Ani haa isi yanibai. Mama logo wagia la hinsi habubo ilubu ingyo. Luago ligia la hinsi habubo ingwa. Aba launa hani lira ule abara guti ilu longwe. Lun lebu na meferudu na wala wafigo. Niduhe inu hinsi ya tinyanu. Ahi hinsi ya diwa lubo ilubu ingyo itara. Lun tiginye hinsi ego wama wama wu. Uwa gili ni aba arihiti buingyo. La usun lira. Ahwa hinsi ego wama wa. Anihi buingyo wada. Ani itara linya warufu duni visi habu. Sunsui na gubay. Lun buingyo. Aniha lebu begayara la. Wachoru ni logo. Lida nyadiwa la aba luma buingyo. Ani lida nyila ginye aba wama. Logo rula lila la nisifri sadu. Wong. Wagia kwa narugu ariha wa maa lilire buingyo. Harinya ka wamoi luago lunla la salbaro nuwa launa hi buingyo bo wagun. Furume kwa rugu le afinye rubwe luago lire la buingyo hesusu. La bagari dunya lida buingyo. Ani la bagari dunya ginye buingyo lida. Itara linya wayabuin asubu dire luma afinye ra logo insinye wa maa lun buingyo. Isiani buingyo. Ani le abagari dunya lida isiani. La bagari dunya lida buingyo. Ani la bagari dunya ginye buingyo lida. Italalinya wayabu ilu insinye la buingyo uon le gumuti. Aba me manufute dun wama lida me lueyeru aguseroni. La diga wa bagari dunya la ja ubowo gu kaisi Jesu Kristu. Nye lumuti isiani uwate anufude. Buga lumuti isiani tima tima ati anufude. La diga barute anufude aboy chuni. Ligia ahin hanufude luboy abangrigia. Uwa gili rigu linya hinsiyani le tima tima ti lida. Hinsiyati buingi uon la diga visiyan du lufrumi. Ahi ngariya ga abagrigia hinsiyati buingi unu. Ani misiyati libiri lun jaya ti grigia ligi. Lugundu ahi misiyan luboye libiri abagrigia lun le ariha lumuti siyambay gen hinsiyan la buingi ulun le marini luboye. Rula li Kristu gumadi le uon le hinsiyan buti lu buingi u. Lun tiginye isi ala libiri lun.
2: Primera Juan, capítulo 5.
3: Sun hafinya banya logo Jesus ulan Kristu bay, age lirahinyu banya buingyo. Ani sun ha hinsi habu banya lun aba uguchi, hinsi habu banya ginye hon lirahinyu uguchi ligi. Subuti wamuti logo dan la le hinsi ala buingyo uon ani adiga wamoyle lubay bay, hinsi nye ama ginye lirahinyu buingiyo won. La digun wale lubay bay buingiyo ligia isi habuni bay lun. Ani mere ngote lagufu liruni wa lugumadi. Lugundu sun le liray bay buingiyo ganyi lumuti ubo. Ani rula li wafinye aganyi runi luogu ubo won. Le afinye bay luogu Jesusu la liray bay buingiyo ligira gunye gayara la ganyi run luogu kata ilani na ubo. Jesu Kristu ligia nyumbu bay lauduna luma hito. Mama rigu lauduna luma hito. Ani sifri sandu guana rigu gefenti lo kata ile. Ligi arufu tubalin sun inaru ni won. Anya hain iru wa gefenti. Sifri sandu, duna luma hito. Ani lida anya aba iru wa kata ile. Resibi wa muti le harinya gubaigurigia, lun titima ati lubaiti, veresibi runi le larinya gubaibuingi guanarugu logu lirau la Jesu Kristu. Le afinyati logo lirau buingiu, choru lumuti tida lanigi logo inaru nila. Le mafinye boy, adiga lumuti buingiu kamajeti, lugundu mafinye la logo le larinya gubaibuingiu logo lirau. Le larinya gubaibuingiu logo ruhali la ibagari magumu cha ditimu. Ani, lida agye la lirau liabu ibagari ligi. Le anihin boy lirau buingiu luma, anihin ginye ibagari le luma. Ahitile uwa bai lira bwingi uluma uwa tiginye ibagari le luma. Naburi hanyi kata ile huu kukuya le afinye bai luago lira bwingi u lun hasubu diruni luago gabagari huma le magumu chaditi. Hemeni kitiwa luago bwingi u lugundu subudi wa muti luago aha wala amuri hafurume gwarigu kate kaisi ligunda lagambu badi wala. Ani itarakai wa subuti runi logo agamba lani buingi wafuri yedu subuti wa muti ginye logo launa bubadi wala. Ahi ariha aba agrigi ya logo ladiki ya la aba libiri aba figo le mama lani na oveni lunti lafuri yedu lun buingi. Aba lichuku buingi ibagari lun grigi ya ligia. Ani hi figo lani na oveni malati lo lafuri yedu nwa lu buingi logo figo ligi. Sunguriba ni figo. Gama lumu mama sun figo lun lani na baila oveni. Subuti wa muti logo grigi ya lale anigi bali mbuingi kaisi logo chili. Maibuguti lida figo. Lugundu konugi lumuti lirau buingi. Anisinyati ladugu mafia ni kata lun. Subuti wa muti logo lani guwa ma buingi. Logo labu genyanu lan lubafu mafia sun a lani gubanya ubo. Subuti wa muti ginye logo nyibu halila lirau buingi ubo wagun. Aniru halila gufura ando wun. Luwa subudiru ni buingi le tima tima. Wabagari dunya le tima tima ti lida aba luma buingi. Kaisi lida yendi wala aba luma liru. Le Jesu Kristu boy. Lige buingi boy le tima tima. Ligie ginye ibagari boy le magumu chadit. Nirahu yunu mafala rahumanya buingi goha iye ni tinya itarala.
4: Tibie maligara da Apostol Juan.
3: Aule tabu tiligilisi na buru hinyo gara da tobun nitu. So lanua diribon buingi, lun lani gubon ta. Luma hon birahunyu. Hinsetu nu le tima timat. Ani mamarugu nu. Hon ginye sun ha afaluru balin Kristu. Hinsetu ginye hon sarago. Hinsetu won laduga inaru nile tida bai wanigi ani le lun bai wama bai la sun ata. Binilo mwingi uguchili, luma wabune me Jesu Kristu leliro uguchili. Ruha maimi, areini, hakute me habu luma hadarangi lun, un lita inaru ni luma isi habuni. Onwe bunugunda, lau nadarirun hadagen birahunyun abagarida sekun inaru ni. Itara kaisi lariangun waguchi mwingi uun lun wabagaridun. Kwetonti nitu, ayumara kwatu nabun lun isi ya guwa wama wamagu. Mama gumadi iseri le, naburu habayi buon ligia meme le wama bayi luma gefurumi etidan. Mini la isyeni lun wabagari du segun luguma di buingi. Ani luguma di buingi yo, lu wabagari du lida isyeni kaisi wagambu ni luma gefurumi etidan. Anya hain sarago ege hatia ubo wogo ama finye banya logo kailan grigia tima tima te liabu in Jesu Kristu ubo wogo. Le itara bai, ligie le ye bai. Le lagani bai Kristu. Koni ku huma hawai. Lue heferi diruni le nyugui bai hun lida agen huadigumari logu Kristu. Resibi huma ime afaye ruaha da yarugu bai. Furume guarugu le adira iruti ani meredati lida larufu daha Kristu. Uwati buingi uluma. Ahi ti le eredo ti lau larufu daha Kristu. Anihe buingi uguchili luma. Luma buingi yu irahu. Ahin achilu raba angrigi humo. Mama lao arufu tahani le meresi bira humoi ubi. Mabusuru hukuye melu. Lugundu le abusuru tilu gada lumuti ginye uriba ni le la degbe ani hin sarau kate lumuti nariya guni hu gama lumu mabuse ruti na abur hu guna ni hu agura bati na nidi ari hu lu na yan hu huma lu la gufliru wagunda mabu gahanya tirahunyu bamule lobu togi yela no dirubu bungiyo itarala
4: Turuwali garada apostolu Juan.
3: Aule tabu tiligilisi naburuhanyo garada tobu numada gayo le hinsi ya bainu le gumuti. Numada hinsi ya tinu na yumura gulubu ingyo lubuidu la lidi sun kate ibu. Nunginye magati ya ba itara kaisi buidu la lidi ibu lida mbaibu gun luma kristu. Onwe bu nagundaru dale hayabu imboi hada agen waduhenyo lue igen Jesu kristu Ariya ganu logo babagari do la uara goluma inaruni. Uwati amu kate agundara guagudutina, kaisi dan le nagambu, logo habagari dunya la nirahunyu uara gua luma inaruni. Numada, hinsieti nu, buiti bouseru, lida servidun ile badugubai, hon waduhenyu luegin Jesu Kristu. Hon ti maha lila na amu flasu. Abahuda guatinya ligibugien, adamuri nile jabai logo bisi habu hon. Aduga bai flesi le nu, Idero gobanya laule emege rubai. Luhasigiru ni hawayesu lida aba igaburi le auti lagunda rabuingyo. Furitinya luheseri vidun lu kristu meresi birutinya ni kata hamage ha ibide habubanya lubuingyo. Lige lunti lubai veteniru hon lun videre guninya lida lapurichi honiwa inaani. Aburu hatina hameha aba garada hon tila na ligilisi. Mahati diotu refesi lidi laule waboibwe lugundu businti abuti lansuada. Ahana lubaiti nyundu nereruba lun luagule la digibwe. Adagwa timaraso lugu luma yeni wawagu. Bogu din luilira meresi birun lumutinya waduhenyu haa achiluruti. Ani mahaligia luheresi biruni yaamu. Aeresi birutinya abalabugu niya lida agen adamurini le tani ligilis. Numada hinsi etu nu. Mafala raboi hempu lo uribati le. Adiga wamoi le buidu bai. Le adiga ti buiti lani ku buingiu. Ahi le adiga ti uribati ibidi ngili buingiu lo. Buiti hadumure hasungu bai logu Demetriu. Ani inaru ni logu buidu la ligaburi. Gefen ti waginye logu kate ile. Ani subudi umuti logu inaru ni la le warinyaku bai. Gibeti yebe lunti nariya gunibu. Gama lumu, mabuse runti na abiru harugu nani, lugundu agurabati na narihi nibu madise. Aba meti wayanuha. Bumala darangilo, mabu igahanya umadagu jana bu. Ruboi, mabu igunlu ka aba hadage wa madagu haa nyeibanyo.
4: Kata ilebri larufu duboi bungiu, lu Juan, capítulo, aba. Anihabri kata ile larufu duboi bungiu, lu Jesu Kristu, lu la subu delegado ni hon lanigu, kata ilebri lumbo ila susere du madise, subu diga dalali Jesu Kristu kata ile lu Juan, le lubui, laulona hanilani angeli lumu, lu larufu du ni lu, ariega lali Juan inarini, lausun le larihuboi, anigefeti luago lugano te bungiu, le meme la choru ruboi Jesu Kristu, Flese watinya ha alihati ha maha agambuti laliho uganu le eresi biru bai lumage bungiu, adiga hage gasu lau kate le buru wanyu bai ya la diga jarafa li dan lu la susere dun.
5: Au huan, la burha yin hon tila na sede ligi li sto asia mo. Resibi huma areini luma danangi le lumage bungiu le vima bai lumage lubarage lagumiseru da. Vima ligia gueto ani... Lelo bai liabi, luma gien hama gien sedu zifirigu haa ligibu ge banya lala na laruhi. Luma luma gien Jesu Kristu, gefeti le gunfuli bai, le furumia bai asaru tulida ge oweni ani gabafu ligia hawagu uruigu haa ubowa gubanya. Hinse tuwa lu Kristu, ani chibala adiwa lida ge wafigo laulita. Adiga laduwa uruigu me luma fadirigu me luwe seri yudu lu lubungita. Le meme lugu chibai, ruwa lau weirigu ni luma ubafu ulun, Lusunda itarala. Anite Kristu duweriru. Harihuba isungrigi. Ibinigi haafaru bali. Hayahuba sungrigi haubowa gubanya luagu. Itara luba.
6: او الف او بي لوما اوميجا لهم سهلوا لهم تشغل سون كاتي تيني راين وبونجي لسون تي كابا لمي ما بي لوما جلو باي جلو لهم سرونتا مي ما لكي يغوتو اني لنو بيليامي
5: او هوان هيدو هلويجي يسوع كريستو كفارات نهما لدا لروي هابونجي سوفري هدينا هو رهما لواغو كريستو ريسيبي هدينا جيني غراسو لومجي ريدت نادروا لوغو بوهو لجيري بي باتموس لوجي نابوري تشيني لنينو بونجيو للاشورو روبي يسوع كريستو لوغو ابا بيو ديماسو ابا نيريدن لابوجي لوبافو سيفري ساندو ابا نجابو ابا مالا لي رينتي نانغا جيكي تمالا لي فيدو لانيغو مالا لي ليجيانو
6: ابو هبوي سون لباري هبوي Aba me bonga no cara do tugu e hontila na sede livil se to logo bom asi. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardisi, Filadélfia, Tumalodicea.
5: Aba na cara na gulo na nihi cala dimur e bainu. Aba na nihi sede lebo sanu del gol. La badna wa sede lebo sanu del ligia. Aba na nihi ama kamahamuga wagiri tau ama dagu o chilutu luago nugudi. Numaba beliti golu yarafa lu lanigo. Haruti lidi burikai liyo mudu. Kei nieve, itralia lagu kei watu gemeti. Miriti lugudi kei bronze le iricha waguali, le dawali lido regi. Reinti lumala li kei lirei leibugu duna wairiti. Nyei anu sedu waruguma lida lohobu le longere. Nyei anu aba efei gagiritu binya watamana. Afri dutu liumu lugugie. Amiri heti ligibu kei weyu da le lasidu lausun lere. Da narihi bali aba naburu halubadu lugudi kama hiladi. Gamalumu aba laguru na lau luha bule loen aba lania guno.
6: Manu hata dagu waba au fuhumi yeti bayi au wabumu honi. Ani le mima bayi hilati na meha gamalumu mwento mima atina lunsu da. Ani hiligeli owe ni numa lumaligeli fulaso le nyeha bayi hilagwanyo. Aburha bayi lubayi tile barihu bayi le gweto bayi lumele lube la susirado. Ani hal hanichi ubi sedu warugu maha barihu manyalita anu obule noene lumasedu lebu sanu delu golo. Sedu warugu mahabia, sedu tani ligilisi angelio, sedu tilepu sanundelu, havia sedu ligilisi.
2: Apocalipsis capítulo 2
6: Boburga lu angeli letina biligilis to Éfeso bo, maniaga mehon, itera lia naniago, au le hau bai sedu warugu malinda anu amule nouere, le ginia eibu gubei labagna wa sedu lepu sanundelu le golu, subuti muti son leha degubei, subuti muti letere huati marinuma hagurasa, Ani subuti numuti luago sinyala hafa unia hauriba mwenye. Subuti numuti luago hausha kwa humanya la haa aningu mwenye luago apostolo kuhama, ani mama apostolo kuhagie. Ani darihu mali luago nge hama. Gagura suhadu, ani sufri huwia sarago liu na huwadi umarinu wago, mabucha luga huwago. Lausun lira, ani ngaba kate hadiga magunda atina lao. Maweni halinisi huu kemi hafurumi, liga lubaiti, harita kwa huma ida hiya la meha, ani asakri huma. Adega umai kati leme hadegu bifurumi. Ahi madegu maitara, nidi ba huwago furese. Aba menagitaru ni lebu hisangu delu lidage hulubara, ahi kuberi hasanstre hikabu. Lausun lira, lagu nye hufule se iliere u kati lebu herudu bai Nikolaita guhun, luma bui kati le hadegu bai, legia iere gubai no.
1: Le garige iri gubai lula gambu, agamba leile larinya gubai sifiri sandu hon, tila na buri legilis.
6: Aganyi lutinya, Nega gitupanya lida gya tintiti buwebe to lani na ibagari to lufula surugu bombungi. Baburi halu angeli le titabe ligili to esumiru na bong. Banyaga meho, itra lia nariyago au le furumi ati lumele gumo honi. Leme ya owa bayi aniviva anjali. Subuti numuti ha sufri no luma hubudeme. Lausun lida lali nare kate risi huma. Subuti numuti ginye lagu adimre anhama haariye gumaya lagu kuriyu hama unibati huwago. Mama amo kate hagiya luiti gelandi gu hama mafia. Manute da huma lue le lube ha sufri ni. Lada guba mafia fiu hada gya furisi rugun lun loucha wagun hafinya sun huguye. Ani ha sufri ruba sarago luago tisi uwey. Gumfli huma numa dari hongwe. Aba menichi muni ibagari magungu cha titi hong. Hafai ruahame.
1: Le garige iru guba ilula gambu. Agamba leile larinya guba isifiri sandu tuburi ligilis.
6: Haganyi rutinya masu riu banyalida gelibia ma oweli. Baburu haluanga lile tida ambiligili sto Pergamo bong. Baringa mehong, itara lia nariyago, aule gama baru efeito gagiri bong. Topiango bong amana. Subuti numuti nye luago lida la fulaho lenyi lube ilala na larui ha mafia hagana wo. Ani lausun lira, numa meme nye dun. Miru humagi lehafia nuago, ni ipi ni lida le lafaru be anti basi le ke fe be buiti noa go lida fula go lengi hubo lengi lube laguma di hamafi gamalumo ani burkate hadu gamabunta tina lau lawanyan ni lafu yo grigia huma yara pergamo ama banya higiru ni kate le me haloru da be balam le ichi go be tumuri no balaku Lula fico gutuni Israel na lau rei de Eginele adagra gutua te honguari. Luma luha bagre do lida a horuani. Anya inguinha hamaba e hibir ni kate lebre e haruda ve Nicolai te gogumani. Ligia lupaite, a sacre ha goma, a imaduka goma iter, nid bahua goma dice. Aba me nagain te gohama virigi hadir balibu ni kate ile, tau e fein, to afro domo ni imbro gugine.
0: Le garige irugubai lula gambu, a gamba leile larinha gubai sifirisandu hon tila na buri ligilis.
6: Le aganyo tu, nego tu balita ge manale aramu tuwa nyubai lon. Aba meniche gong aba dhubu na ruti lon, lau aba iri isere buru wa nyuluago, le ibidia tini kaa on, lwe dige lon le eresi biobale. Babur haluan heliletina biligi listoti atirabon, baniga mehon, itra lia narinha gong au le lirau kumbiyo, le itra bil agu ke watu gemeti. Le adi nubuti ke ibolonse le ircha wa kuwal. Subuti numuti son le hadugu bai, subuti numuti hinsi ya bu, afinye, esere bitu lau habura su, subuti numuti nye lau hadugu ya la kate buiti kwento loe meha forumi. Kamalumo, ani aba kate hadiga magunda atina lau. Agambu no hesa wili to aria wakon lau profeta ta ani mama ni. Luteyedu ne grigia, lau taruta ahon nani gulu haganon lida ahoru hani, luma lu hegi egi ni lea dagare wadugu ati hong wari. Ruhat na datu lu tasansiru ni tigabe, maha gilu tigiru ni tahoruma. Ni nari hao, lagu naguri gudaru laga bana rugu, afara wa nanyi metirami ni ama haa gabara hapanya tumo. Nona haba sufri ni hawagu, ahi guberi gihigiri hatagu ni kate leburi tadagube. Italaluga tasubitiru ni suni hirisi, lagu subuti nani lebe aritagu ni lumatebe anigi. Aba na fayru ni kala aba hitage segunle la dugube. Ahibi hati akira banya, ama fala rupali ya ruhu tahani ligia, machili ni yegini asiku dirile umbe haguara ni lunu yage kate ilani mafia. Nichu batinagi ya ama nunguni hawaku. Goni humele humati dari niyabi. Agangi nutia, adika meme hamime le nabuse rube la dugun dari lumo lebeha. Nichu kubo ubafu hon luagu guri nechami. Itra ke lichi guni nungu chibungi ubafu no. Aba mehaguma diru ni nechami guri lau badu lani na guma diganile lau tigurabu. Apa mehamuru kutaguni kaisi sauti yole lau timo. Nishi kubongi ya warugu matolani na binafi hon.
0: Le garige irugubai lula gambu, agamba laile larinya gubai sifirisandu tuburi ligilisi.
2: Apokalipsis capítulo 3.
6: Baburu haluang helile chita meligilis to saru disipon. Baniya kamyo hon, itra lia narinya gong, aule hau bilani bongi sedu sifiri gong hama sedu warugu. Subuti nubuti son leha tigubai. Subuti numuti lagu hilang hingga la lau sung arin aku ala lagu niwa huma. Aga kutua huma, rukuma eri lupri katele anihe kuwa bayi lubare ke longwe. Ariha nali lagu muwa la lale hadugu bayi ligibu ke nungungite. Harita kwa huma ilu bayi tele aruta ube hum. Fala huma asakri ha hukuya me. Ama huma kakuto, nitu bahu wago keili adi haba hiwe ritulipidi on ora hum. Lau sung lira, anyen fiyo kurigi hagana kwenye sarudisi. Ama dasa yon hamagi ruha taurabu. Hagia, ego gubanuma tau dagu utharutu la duga duuti hon. Agani nutia, adara gubadagu harutu. Ani magidaru nubai hiri titange libro tolani na ibagari magumu chaditi. Arudarugu nubanya keisi nani uligibuge nungu chibungi yeluma hagibuge lani angheli.
0: Le garige irugutilu la gambu, agamba leile larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
6: Baburi halu angheli le titame ligilis to Philadelphia bon, baniya game hon. Itra lia nariya gu. Aule sandu bai, legia inara ni bai, legama bali ligele uruwa itabi, le uwa bai ni aba gayara ti ladoru ni lela daru bai, ni ladaru ni lela doru bai. Subuti numuti sun leha dugu bai, roha din aba benda darani higibu gie, le lasi ya ni aba adoru. Latika lau sun lo uwa la here, adiga adangasu lau nungumati, ani gunflitu numa. Nadugu balunga yabi lani kumafi haye banya, harini kumanya lwa kukuli hama, ani mabagare dundia keisi lani kukungie. Aba mena utara wakuti ni hajibu gen luma subituru ni lau kuwe lanu muti ni abanya isi ya tiendo. Areta huma li nuhuma di luga gura su huma. Iga nareitu batu nubai, lwe litani hausha wakuni le nubai liabi luagu su upou lu hausha wakuni wa soha upou wa kubai. Matisa bai niabi, agata ha humi le huma bai, walamu ga abairu tihiridi huwe. Aganya nutinya, nishi kumanya kei wakabu tita luma nubungi te, ani mafru nu digi ayam nyigi abe man naburu tu ni lili nu bungi te hawa luma lili nu buru te nu bungi te le iseri Jerusalem le nibi be sielu ge luma ge bungi te naburu do be ni iseri ni hawa
7: le gari ge iru guti lula gambu a gamba le le la rinya gu be sifiri sandu tuburi ligilis
6: babur haluang he lele ti da be ligilis to lao di se abu bariya ga me hon itra lia nariya go au ge fenti bungfuliti ani inaru niti Leita aqui é bem liabi sou kati lela dugu bungi. Subudi muti son leha dugu bai. Subudi numuti lau madili huma animasu hubai. Tili gu bai hadun hamuga wasu gu bai hadun la. Gamalumo, e bachar gu bai, madili tun, masu hubuya, nevera habadun ni yumlu gu ginye. Arinha gatun lago risi huma, lau bintu la dan hon. Lau namengir huma ni kata, ani marinha humuti lau fugiabu gu huma, gu demetu, marinhu itu, surusu hubuya. Ida nicho mubai dimuni hon lo hagai ha golo le afun ho wali lau watu gemeti numagi. Lurisi huma le timati mati. Lugin hagai ha dago harutu numa lo hadore gon lau hasuru sa. Lo ara ne lo hichu ni le don hago lo harihi. Ebe cha numuti ha hise bayano lau idere arvu da hao hon. Luti lubai ti seri huma asate ha ubiye me. Ana ha bena bu na guwa hanyo. Le agambu ti numala le abalataro ni bena nuba ne belu rubalumo. Aba menegi luma, holy game numa. Agani rutinya, nichi go bara on numa gualago lala na naruiha. Itra ge na ganyo, aba na nyoro luma nugu si luago lala.
7: Le gariga iruguti lula gambu, a gamba le le larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
2: Apocalipsis capítulo 4.
5: Lariga sukata ile, aba narihi aba bena daragu sielo. Le abi tumala lile itere bai kai tumala lifidu lebuga adimu reha bai nu abalariya gunu.
6: Wariba nyahu, narahu dali kate lebre lubi la susre ton lari kien buri lebo.
5: Lida ora ligia, aba nere denu labu ge lubafu sifiri sandu. Aba narihi aba lala narui hani siyelu ani aniha somu grigi anyu luago. Itara linya kama aba adubu miriti le hasupu o koru na lina. Nyenyo aba heremuru geye gulau halau ligia. Amiri hetu kei aba dubu le esmeralda. Geye gulau lala urua iligia. Ariha etna wei gadri lala narui hani. Nyenye nu wei gadri wei ayamutu nyu luagu. Tau hadera gun harutu luma ridi golu habulu. Luigia lala urua iligia. Afri hetu labiri haniga luma wayuhuru. Nyenye isedi lampu durungu ligibugi. Hagia sedi lani bugi usifili. Nyenye gie aba kati ligibugi halu kamahamuga aba barana le lauti bidiriyo harugongati lamidawa giye golau lala narui hani niyon gadir gataya gabagaritia bui lau agu dandu hakibuge ti hanagage lefrumi etiha dage itar liye kei aba liyu lehabiyama itar kei aba bagas ugir leheruwa itar liye ligibu kei hakibugirige lehagadir itar liya kei aba agilaham hati gadir gubay hagia sisi ngarino luagu kara aba hadage Buihanya lau agu hawagu. Dandu bogu digiye keimuna digi habiti. Weyo guari abu hau agu waraha.
8: Sandu, sandu, sandu. Wabure mebungyo le sunti gabafu. Le viva bei lumage lubarage furubi metidan. Viva ligie weto anile lube liabi.
5: Sagti hichugu kata ya gabagari tiha weiri guni inebesi. Lume tengirini lule nyube luagu lala narui hani. Lega bagari bai lun sunda. Aba hahu duragun wen gadiri wen ye mutu hagia ligibugi. Aba harufu duni hisi habu lubungi. Lega bagari bai lun sunda. Aba hichi guni haridi ligibugi. Aba hakuwa raha harinya ga.
8: Wabure me wabungite. Garicha tibu lun peresi biruni uweiri guni. Inebese lun mabafu. Laduga buhuya adugi bali sunkate. Lau buunda badugi. Lau ginye bugunda anihi lubai sunle anihi bai.
2: Apocalipsis capítulo 5.
5: Abat narihi aba libur hobure yumutu lida luhobu le lonwere le nyubai luagu lala narui hani. Abur hawa tu libur tugia turaga irugugi luma tigibu agugi. Daru watu lau sed seyo. Aba narihi aba angeli gabafuti. Aligdaha lau umala li reinti larinyaga.
9: Kakati na boi lula daru no liburu luma lula heri tu ni tiseyo.
5: Uot ni aba garichati lula daru no liburu tugi. Ni ibini lulu lanihi tuagu. Ni sielu, ni muarugu, ni labu gemu. Aba na yahu saragu. Latika wala ni aba gaduna ti lula daru no liburu tugi. Ni lula lianu. abat larinya gua bahada ge wenya ye mutunu
0: hebe bayahu la duga ganye ngalilinyu lelita gie belani kuda tribu lu ganyara la la daru no libru lu malu la heiri dunin sedu tiseyu
5: la mida wati lala narui hani hama gadri kata ye gabagari ti hagia hama wenya ye mutu hagia aba nani hiaba mudura kamamuga afaruali sedu ye ligachu sedu lagu Agu buriligia lani bungi usedu sifiri guha ona hobanya lidon sumu bo. Nyimbiti mudu ligia, aba lalugu nulibru tugu ya luha burugungye le nyumba iluagu lala narui hani. Tale lari kutuba nulibru, aba hahu duragun gadri kata ya gabagari ti hagia hama wengi gadri wenya ya mutu hagia ligibugi. Nyenyo aba aripa, luma kada aba hada agi wenya ya mutu hagia. Luma aba kopu le golu bui lau kupali. Le meme hafuri idun lumutu ni ya bungi. Abati heremu hani uremu iserile.
4: Garisha tibulu banugu no liburu lu bahari duni tisenyu. Ladiga ruwa tibukaisi adagara gudini aniganyi bugia grige lau bita lu bungiu. Grige lidage sun rasa, sun yanyi, fulasu luma nechani. Adiga banya uruwa igume, luma fadiri igume, lu hesarewe dulu wabungiu te, luma lu hagoma diha ubowo.
5: Aba ya narihi. Aba nagabu ni hamala lisaragu angheli kwegeyegu lau lala narui hani luma geyegu hau kata ya gabagari kinye hagia. Hama wenya ya mutu hagia. Nyenye numiyunu angheli kwa. Hania galau umala li herete.
4: Juhu tibafu luma irisi ni chua u luma eri. Mwene wene luma inebase luma tayuru ni lumu ule hafa rubu.
5: Agaba numutu ginye harinye guni sun kata ile ladugu baibungi usiel. Le muwa rugubai, le labuge baimua, luma le barana habai. Luma sunkata ile lida baibu.
4: Ruwa la tengi buni, nebese ni kuhidi buni, luma ubafu, yule nyumbo ino ulala na kwe ni luma lumu kumu kusula.
5: Aba haria kugadri kata ya gabagri tia hagia.
0: Itara la.
5: Aba hahu duragu uwe gadri uwe ya moto hagia, aba hichu uwe ili guni ilu.
2: Apokalipsis, capítulo 6.
5: Abat narihi dale la heiri dubali mudu frumieti lidage sedu seyu ligia aba na gambu laniye kwa aba hadage kataya ya bagri tihagia lau aba umalali kama lumalali wayuhuru
0: igama
5: aba narihi aba gabayu haruti nyenyo aba tebu gimara luha burugu le warinyo bailuagu ruoti aba ridilo aba lafri duaganya ireina lumalu laganya iru da la heiri dubali mudu libia ma seyu aba na gambu laniye kwa hapia ma kataya ya bagri tihagia
0: Igama.
5: Aba lafridu, aba gabayu funati. Aba lichuguna ubafu ulule warimba ilogu gabayu ligi ya lu la gidaru ni daragi le ubo ugi. Lumalu lafara guagudu ni ya uguri ya hama kwa hilagudu. Aba tichugu aba onwebu efein lu. Da la heiri dumba ni mudu liru wa seyu, aba nagabu laniagu hauru wa kata ya gabagari tihagia.
0: Igama.
5: Aba narihi aba gabayu uriti. Nyenye aba balansu luha burugu le warimba ilogu. Aba nagabu lani kwa aba umala lihamida wage kata ya gabagri tihagia.
7: Dinyari gila liburu triku, luagu lebegi aba weyu wadaguma. Sisi liburu sewada ligia meme ebegi. Gama lumo, goni gibai garaba tuma diwa imbaidu.
5: Da lahiri dumba limudu, ligadiru seyu, aba nagabu lani kwa hagadiru kata ya gabagri tihagia.
0: Higama.
5: Aba nani haba gabayu amari, owe ni liri baile warinyo bailuagu. Liabi habara hila ya lari ilari. Aba libihi ubafu lau ligadri munusu lidage ubu ulu lafaraha lau uribu, lau ilama, lau sandi, luma hau anima lugu handari metia hau ubu wagumaya. Da la heiri duma rumudu tisengi seyo, aba narihi nu hawani ha afara wagumaya luegi hapuri chanile nenu bungi. Luma luagu hagumfu linu luma Hesu Kristu, labu ginyanu latare, haniega lau umala lihereti.
4: Waburi mesuntiga bafa. Darisa ida me bagusu re gedanya nile da kubo, ida mesa bafoi re gedanya lagu hafara guniwa hilagu boi.
5: Aba habihi dugu harutu, aba larinya wagu hon, lu hemera agu meme, lagu morusu da, dari hostaru habiri gulida eseri vidu ni lu Kristu ha, lu ginyabanya hafara guniwa koi hagi. Dida le narihi boi, aba la heiri duni mudu lisisi sei, aba la dagaru aba ume buharaba kanali, aba lauri duweyu kei dugu utani na lutu. Aba lafu na dun hati kama hito. Aba heigo dorugu maha sielo ba yungu warugu kei taburu haigo tuwege didi buda lahingi shunu garabali. Aba lagumu chaku sielo kei aba gara da dale tubura wago. Aba ladinyo nagu sun wubu luma ubo hulida ge lubara. Aba haramu dogu lurua ite gubo hulida huyu luma buri labad na guadubu le luagu bai wubu. Uwa raha magumadi matia. habdi gusuda ragu risitia gabafutia idamuni hama mama idamuni hariya gatilu wubu luma lu dubu
10: tebu hama wawu anamu da hama walu lari gile mubu yuwa mulala luma lu ilangari mendiganyi mudum nadigo chiluha li luweni luweyuri aganyi kaba tiganyana la mantuni.
11: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
2: Ocho.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: San Mateo, capítulo 25.
2: Aba lerie ku Jesús.
3: Itara lubati aruwi hanile lani na sielo kei disi ni buri ingiye ha nugu banya halampu le gala tigasi. Aba hafuri du lunga dunangu luma adari nyudu hamamo ga uwara luma lido umariye. Sengu hata gen uriya ha maranse rutiye. Sengu hata gen aranse tiye. Ha maranse rubanya dale ha nugu bali halampu ma nugu tiye amogasi luele lida bai halampu. Ahanya ti haranse banya barutiye ha budin lau gasi baugu din luele lida bai halampu. Kaisi te la dara saron adari, aba la dabu dagunga hago sungu bai, aba harumugun. Kebri luagun amidi ariabu, liga lagambuni wagua raguni, ani te adari, furihu maeresi birei. Aba hasaron sun uriya niburi ingin hagiya, aba hagume seru aranse hei halampu. Aba haniya guha maranse rumbanya, honha aranse banya, ruma murusu lidnage higasi uon, laduga lenya guchawa lampu. Aba haniya guha aranse banya hon, sinyati. Laduga logo bai uon, logo mehon. Hei bagu bai lenyelu bai la lugra hoa agayin ha humamu ga hongua. Dante, anyangra la ha maranse rubanya agayin ha gasi, ligia liabin adari, hati aranse banya, aba hebeluru luma lido umariye, aba ladorunu wabena. Larigien, ligia hachiluru hibiri uriya niburi ingiye hagiya, aba haringon, wabureme, daraba ibena waba, aba laringon hon, ninarun hao ibidye tunno.
4: Aba ti larinya gu Jesus hon.
3: Aga gu duwa nyo homa. Ladiga ibidi yetin hon kabala weyu ni kabala awra nagiri buda. Awle wuguri garo wargote ubo wakon. Itara linya aruwe hani le lani na siya lo kei aba wuguri le dan lebe ilaranse han lon ladiga weya sulido amu fulaso. Aba laguwa rohon lumusu ni. Aba lishigu ni lisensu labu giyon haria han. Ruti kebri sengu milu fiadre lun aba hadagye, kebri bia milu lun aba, kebri milu lun aba. La fari hani hon kei ha bafu lun hawadiga maridu ni, aba te lidin luagun luweyeson. Le musu le resi birubai sengu milu fiadre, aba luadiga maridu ni, aba laganyeru ni sengu milu fiadre ligibogun. Itara meme le resi birubai bia milu, ganyinti bia milu laun. Ahinte le resi birubai milu, aba lidin, aba lachigin aba huyu, aba laramu dini lesensun li yubudiri nyen. Sarago dan lari gen, aba lagiri budun i yubudiri, aba lagume sero aranse ahama luago sensu. Furumie, aba liabin le resi birubai sengu milu fiadru, aba ledere garuni lun li yubudiri, lau sengu milu le laganyi rubai ligibuagun. Aba larinya gulun, ni yubudiri, sengu nye milu fiadru bichu gunu, aniha sengu milu naganyi rubai ligibuagun. Aba larinya gun iyubudiri lun buiti aba musu buiti ani uwara wati buguye. Kei uwara wabubai lidan le murusun ruguti nichi ga gibeti mati la buguyon bariya ha. Kei mongunda buguye me uwara noma. Larigien aba liyambi le resi birubai biyan milu fiadru. Aba larinya gun lun. Ni yubudiri biyan yin milu fiadru bichi gun no ani ha biyan milu naganyeru ligibogun. Aba larinya gun li yubudiri lun. Buiti aba musu buiti ani gunfliti buguye. Kei gunfli bubai lidan le murusu ruguti, nichi ka gibeti labugin bariya ha. Kei mon gunda ba uwara noma. Ligia liabi le resi birubai milu fiadru. Aba larinya gun lun li yubudiri, ni yubudiri. Subuti gubai numuti lagu guguri ban here guti. Aluba ha ban lenyi lumuti mabuna guban. Abuta ha buguya lenyi lumuti mashagaru ban nikata. Ligia nanufu tadumbai, aba nidin aramu deibi sensu labu gine mowa. Aniha lubaiti le bani. Aba larinya gun iyubudiri lun, musu salufuriti, mauniti. Subudi gubai binyali luagu aluba hana lenye lumuti mabuna guna. Abuta haau lenye lubai mashaga hana ni kata. Ligia lunti lubai yebe hamuga bichi guni nisensu mbankuru gun, lundala hamuga nagirbudun, neresi biruni le nani lau aganyiruni. Aba larinya gun honha nyembanya, gita humi sensu le luma bai lwe, ruhumi ilun le lau bai disi milu. Ladiga ladiga wi buiti lau le luma bai, li chugu ba lau un lun, aba me ligira gun lun. Ahi le madiga bai buiti lau murusun le luma bai, lagi daruwa ba lwe. Musu ti mouni ti le, fui humi ilidun luburiga le

0: eso. Hawei arufu da hatinya liluru to Moisese ama Fariseo go me belba don lidon la ruwe ha bungi yuselo. Agamba huma li lwa gwariya waguwa li lame ha hon ha gushe go lo mafar ha huma. La diga furume wari gila le afara hati, la siya dariwa bala. Kama lo monarin ha re hon lwa gu furume wari gila le agayinti ti luma gurigi ya lile di la gusera ra guduwa ba. Le yane gu ti luma gurigi ya lile di bidio wa tau, lwa gwenye o ma lo mafi ugati. Itara liya lubaiti, ahim bananga bidebe se lwa gu lani bungi yulatari. Baunying, ababarita guni lago nihi la kate li dan furume warg gurigi buba. Igi rabai le lumbai bedebe hani nyin ligi bugen latar. Aba me bidi arandara luma gurigi ligi. Larigie me ti, gayara hali me bagiri budun lago latar ichi gai bidebe se. Ahia bunse ra aba gurigi la nungu ni bu ligi bugen lurudu. Beluba lidon uwaru ni luma, lago hei buguni wago lwai le deregeru ni bu lung agosere guduti. Le derega era bom me gostar do tilu sudara aba me badaru ninaro bau mafre dupa de bolanye ginha dari ba fire ni lagu mohon gawan agam badu logo arinha wagu ali lame ha magabara ha huma au narin hare hon logo furmi aguar gran le awa madiru to aba wori agabara ha le toma de das lani abu lo beti la figo que to bagu le bonwene sagabai Fui bem boariwa. Buiti mate lu beferdeu ne abalida ge omega guni le buago bei segur lau bidin lau son bugu bu mafio gati. Ahen buha bu lubei le bom en afrigo gudubati bu. Durubei. Fui bem boariwa. Buiti mate lu le ferdeu ne abalida ge omega guni le buago bei segur lau bidin lau son bugu bu mafio gati. Arinho agua tem meha guinha luago furime guarga na le igro to lumari. Lun ti lixo com cara da lani na igre gunito. Ao narinha hane hon luago furme warga na uguri igre to lumare. A imama lubei la duga tagamare don ligi buogon. A batagano luma amu uguri. A duga da lumoto furumi ete uguri agabara hane. Leguinha agamare de tu uguri igre warga la duginha guinha agabara hane. Agambat nguinha luago. Arinha wagu wa lame a hon, a gusha go lun, a gun fliron lao lel harinha go bay, lao afin yoro ni ligibu gine bungi. Ao narinha hane hon luago, mon lu muti la hafin yoro ni ka wago. Ni luago sielu la duga ligia lala na bay la ruen ha bungi. Ni luago mua la duga ligia lebu bay lugudi. Ni luago herosalen la duga ligia luburu te bay warue te bungi yo le weiri go bay. Ni luago hishego la duga siyate ni haharu da gudun, ni hauri da gudun, aba idiburi. Arinha gariga huma aha o wa. Mafi runga ni ka uago. La duga furunga guariga amu kate harinha gun, lue lira, luma ginyati mafia. Agam bandun luago arinha wagu wa lame ha. Agu luago ago, ari luago ari. Au narinha ne hon. Lum magi yugudu huma uribani luagun uribani. Lubara gen lira, ahin ichi gagurigi agufu den luagu aba logo higibu. Ruya humi le aba obo lum. Le alugu til lanugunu ligibu gen luru tu tuwege ya hisimisi. Igre humi lungi ya lanugunu habite. Ahan la fosra aba gurigi aluha nuga aba nuguni luagu aba maile. Baru humi luagu bia maile. Furumi ya warga le amuri hati aba kate huma. Rohu mai lu, misi ka hu mai gini hanaga luagun le afure dehate huma. Agam batun gini luagu arinya wagu alame ha. Hinsi labu ma dobu, liye regu dame baga ni bu. Au narinya hare hon. Hinsi huma haga ni hon. Bini huma ya me ha inya regu balu. Adiga huma buiti hon ha iye reha buba ni hon. Afure te hugia me lu bungi yo, awago ha anabagu balu. A uriba bai au seruno. Itara luba le rahan yuhuma hugu chibungi le siyelu bai. Le ona habali weyu hon buiti ya hama uriba tiya. Ona halei huya dandu hon muwa ratinya kei hon ha uwa ratinya. Ahen hari gubanya lubai hinsi ya habubanya hon insi ya da hon. Kabak ya faye ti heresi biro luagu lira. Adega hamutigin ya salufritin ha gubra bali lisensi na gumadi itar. Ai hono ko yin lubai hamada go habusar wa. Ka pui tu harufu bai laulira. Ibini ha ibini habuban yin lu bungi yo adiga hamuti ginya. Uwara gwa huma lubai ti kaisi uwara wala hagu si bungi yo lesi ya lubai.
1: San Mateo capítulo 6.
2: Aba la sigiru Jesusu arufu da hongrige wubu ogu ginya, larinya ga?
0: Goni ge huma loe hadiga kate buiti hagibu gengrige lunru hari hun. Ahin hadiga itara, nishu bai hagu si bungi le sielu bai afayeru wahi hun. Liga dame lubai hidara gong aba go demeti, masubu diraga da humai lun sun ubau keisi hadiga ha biyangu abanya igibu ligili sirugu luma umadarugu. Hage ya, hadiga ni lira, lunrigo hadumar hagurigi ya buidu hawago. Ninaru hao, lagu laula hadiga ni lira, ibiha hamali hafayiru waha. Dalahishi kwa aba kate ilungu demeti, masubu diralei ni besi bumada. Hadiga humai labu gen libidinwa. Hagu chibungi le arihubalin le hadiga bai labu gen libidinwa, lishi kuba hafayiru waha. Tagin le hafuridun lubungi yo. Minta na huma kei ha biyango banyi gibo ha hinsia bai hon lon hafuri dun rara tida ha ligili zi luma lida legeya dun uma lon harihi niya gurigia. Ni naru hao, lagu lau la hadiga ni lira ibiha hamali hafaye ruaha. Tale hafuri dun lo bungi yo, belau mahirumu rugon, daruhu maime hu benari aba me hafuri dun lo hagushi bungi yo le labu go bai humanyi. Hagushi meti bungi yo, le arihu bali le hadugu bai lita limani lishi guba hafaye ruwaha. Lita le hafuri idu, magu yu wagu da huma dimuri le malati kei hadiga hai bidi habuban ya lu bungi yu. Harita kwa tinga ti luagu lagambu banya la bungi la diga libe hadumri ha. Nita na huma lubai ti kei hagaya, la diga lubane kei hafuri idu lu bungi yu subuti lali kala habuse rubai. Itara luba lubaiti hafuri idun. Waguchi bungi yu lesi ya lubai. Inebe wala biri. Nyubi la baruwe ha. Adugu wala bugunda ya ubogo kukela dugunu wa siyalu. Rubon wega feng to lani na sagu wei uwan ugunye. Ferudu na bai uribati le adiga wa mali bai. Ki ferudu na wamani ya hadiga banya uribati uwan. Migira bawa lu wabur halidu wa ucha wagunye. Dise gudari gubawa loe, laduga buguya le aruwa habai, buguya le sunti bai gabafu, buguya le wiri gubai lun sunda, itarala. Itaralinya lubaiti, aha ya ferudu na huma amo luagu uribati le aduga hamali bai hon, ferudu na lubadu ginye uhagu chibungi le siya lubai. Aha ya uwa ferudu na huma amo, uwa bai ginye ferudu na lani hugu chibungi yu hifigong.
2: Aba larinya gu Jesusu.
0: Uguya, tame leha yunaro, noruda huma liru igibu kei hadiga biyango tigibu. Agia hadiga bali itara lurugu harihi nigiriga lau hayunaro ya laa. Ninaru hao, lagu lau la hadiga ni lira ibia hamali hafayiru waha. Ayi huguya, da leha yunaro, shibahu mehigibu, aranse kwa huguya mehungua. Mefe hamamu kagiriga lau hayunaro ya laa. Ugu shinruguba bungi ule marin hibe ige fen luagu hayunari ya lan, aba meti lichugun hafaye iruwaha. Mondara kwa huma irisi ni jawu buwa gulenye lube gayara lan, hahi chung hamutiri anigagahu da diligi ya kate. Legin nyehi lube gayara lan hebelurun hiveru tiyan lu hiveru ha. Ondara kwa huma irisi ni sielu, lenye lube sinya lan hahi chung hamutiri magahu da diligi ya ni kata. Mebelu hagi ya hiveru tiya hiveru wa nye. Ladiga le nye lumuti hirisi nye nye unginye hanige. Agu li lampu bai ugubo. Ani lubai ti buidu lubai bago harugu waga bai ginye lau sumbugubo. Kama lumu ahi sandi lubai bago lida bai luburiga sumbugubo. Ani lubai ti luburiga lubai lampu le bida bai idati malubati luburiga. Uwa ti ni aba gayara ti le selwe do hon biya yubu dirugo. Ladiga linsia do ba aba hada gien lun, liyere go dame le aba lun. Uwa ra guabe luma aba hada gien, lisi ke meme beresi ni luagu le aba. Sinya ti le seri dunwa lubungi yo luma lun sainso. Nari hane lubaiti hon, Madihere huma lago kabala heiga o kabala hata lun habagaridun. Ni toago dawo to lun bon hadaruno. Mafuna ge begi timati bagari sugu lao eigini. Ge begi ugu bu sugu tau dawo. Arihe huma hontu nur ha hama banya garabalirugo. Mabuna guhanya, malubaha, mareidun hamaya lubaha ni lidan lagai. Lao son lira, roti haguchi le sieluwe eigini hon. Mafuna gege begi ti matu sugu hau dunuru. Kage hinda genga yarabe lishu gong bia ugudi laun lugubo ka laebe lanarme be lafa gong luago. Ka wago hadihere tatuago dago. Ariha kuma ida lia lan lawina mudun fuluri. Lau son mawadi marila madugu ligi ya gamisa. Nimi hauruwe salomo lau son luwende gong mewende ti meha la dagra gong kei fuluri. Ainti dawa gada lubali bungi yuhidru itara leo uwinye bay lahucha haruga yebe lagu dunya gubo mesa lidara wang logu wa tafinya hugia le. Madihere da huma lubaiti ya rinaga kabasna weiga o kabasna wata o kabasna wadara. Gurigi ya halani gubo le luaguri nyumbri kati le haritago. Ain huguya anihi hugushi bungi yu sielu le subuti ya bubali kati le hemegi rubai. Aloha ha humai larua iha luma lirisha bungi ifurumia. Aba melishi kuni sunle hemegi irubai hon. Madihere da huma lubai ti luago haruga. Latika barulu mutiginye haruga li dihere du na luma guwa. Buidir guti lene guga le lanugu bai kada veyu luma guwa.
1: San Mateo capítulo 7.
2: Aba la sigiru Jesusu arienga hongurige ubu waguginye.
0: Mishika huma haduno amu, mishiku walamu gaginye hiduno. Ladika kaili gabiri hichiku haduno amu, ita la ro baginye lishikuno wa hiduno. Le auba iha misraha, lau baginye la misraha mbungiyo. Kawago haria kwa ilirara ife ile lidabe lago hibiri, ani masandi humuti durusu le lidabe hako. O kawago haria galo hibiri, sagane ilirara ife ile baguru kubai, ani halu aba durusu lidabago. Biangu watigibu hugu ya le, saga humi durusu le lida bihagu furumie, itera luba ganyara la harihi buidu luha sagaru ni lirara ife ile lida bihagu hibiri. Mishika humi kate isagaru ti hongonli. Migru humi migine hani peru la hagibu ge buiruhu. Dugugu wa hanyali, garaba kwa nyi huwago agura wame. Hamuri ha, aba melishi gung hong. Halwa ha, aba mehadari rung. Dan huma luago bena, aba me ladaruni huba. Ladiga le amuri hati ibihati, le alu hati dariti, le adan hati lagu bena darawati luba. Ani ifunagi aba hida angi le ishi kuti aba dubu lun lisani da le lamuri hafin luma. O lichu gong aba on heve lun dan le lamuri ha udere luma. Ani luba iti lau luba ison uriba huma, gichi ga ditun kate buiti hon hisani go. Gubu megi lichi ga hugu chi bungi le selubi kate buiti hon ha amuri hati nye luma. Sun adan lubai ti hadugun hon amu ke le habusa rube lun hadugun hon. Ladiga ligi ya larinya gube liluru du Moisesi toma halibru profeta go. Beluhu ma lida gen bena le burura ubai. Ladiga bena luma uma le anugu bai gurigi ya lidon feri di wawu tu le buriti. Kabaru ga ligi ya nye. Ani saragu hanya beluru tiya lida gen. Ahinti bena luma uma le anugu bai gurigi ya lidon ibagari le makumucha diti. Burira linya, murugua, mibetinya adari ruti. Goniki huma hawe profeta gujetinya. Hanyubi banya hun kei mudun bogu digen habiti, ahimuna degen itra hanya kei anima aligo ganyitinya. Huguya, gayara bai ha subudiruni ya luagu leha digu bai, maluba hou tu bai bai lidange hiyu, ni igu titange guribi yu. Sunlu bai ti wewe le buiti, buiti li. Wewe le uribati, uribati li. Wewe le buiti, sinyati uriba lan li. Wewe le uribati, sinyati gen buidu lan li. Sun wewe le mabuitu ti li, chanwati aba lagu duni wo. Hasubu dirubanya lubaiti yenti hagia luagu le hadigubai. Mama son hariyo gitenu, nabureme luhe belu ruba lan li don aruwe hani le sielu bai. Harigubanya adigubba li lugunda nugu chi bungi le sielu bai belura. Dame la chiluru weyu lani nagusara guduni, sarago banyarinya gutienu, wabureme, apurichi hati wa mehati ya luagu biri, saga wagia sifiri uriba tinha lidambiri, adiga wagia sarago milagro lidambiri. Aba meti naringo hong, e bidin ego boinha donu, disse romanoi huia le adago bei uribani. Leagambo tina, adiga le len no baibe, itra linha kei aba uguri gufuana dati, le adigo bei luba ligibo gudub. Aba linhabi ego huia, aba linhuro duna, fugo agarabali, tuago muna tuguia, muigo adulto la diga luago la dubu tabunua. A gente leagambo tina, gamalum madigo lumuti len no baibe, aba uguri bidio gotau ligia. Le abu na gubi ligibo gusagon, aba linhabi wahuya, inyura duna, fugu wakarabu lituwa gumuna tuguya, mala nari metaburi ha.
2: Dan lasu rubi la dimure ha Yesusu, ma luweiri hanigi grigi laule la rufuda ha bay, la diga laula ubafu la rufuda ha, ma makai arufuda ha tia luluru du Moises.
1: San Mateo Kapitulo 8.
2: Dale la rai rubi Yesusu luige wubu, Sarago hanya grige afalaruti. Aba liabi aba ugri gawagoti lepura. Aba lahu drogu ligibuge Jesusu. Aba larinya gulun.
3: Nabureme. Abu busien gayarati bareida guagadinina.
2: Aba ti laguru Jesusu luagu louluhobu. Ariyenge ina ligia.
0: Busentina. Areida guaba.
2: Kei larinya gu itara. Aba lareida gu sanditi ligia. Aba larinha gu Jesusu lun.
0: Maringa baitia nika un. Nyudur gu baruvu da guabungu lu fadri. Rubei me idebe se le guagu bilarinha gu Moisesi. Lu harihi ni gurigi alu agu arei da guadi gula.
2: Dale lebelo rubei Jesusu lido fulasu le giriwe kafara na umu. Aba liabi aba gumada romana lubaro. Aba la yumra gu lun itara.
4: Nabure me anihin nubuin ron lau sandi le deregudu. Luma sarago gariti luagu.
2: Aba larinha gu Jesusu lun.
0: Nebuga agara niha lun.
2: Aba lun na bugumada.
4: Nabure me. Madinda na lu bebelu runubion. Arinha gu gubay dimure ya. Aba me larinha gu nubuin. Narinha gu bali lira ladiga au labu ganyat na ginye gumadi le inyu timati. Ani anyahe ginye sudara labu ginye na gumadi ha. Dale narinha gu lu aba hada gelu lidi nyuduti. Dale narinha gu lu aba lu liabi nyibuit. Dale narinha gu lu nubuin lu la digi furme gu katei adiga lumuti.
2: Dale lagambu bali Jesusu le larinha gu bai gumada ligia aba taweiri du lanigi aba larinha gu honha afala rubali.
0: Ninari hau luago madari gidina la aba uguri weiri tafinye ni hada numuti ni Israeli na kei uguri le. Narinha hare hon luago sarago haba la nyubitin luwege obo le nyenge lubei la bocho weyu. Luma luwege obo le nyenge lubei laluda. Aba mehanyuro eiga luma Aburamo, Isaac luma Jacob. Lida arue hani le siye lubei. Ainti haye be lumba nye lida hama arue hani ligia hasaga ruba bau gudin. Aba mehada runu lidon luweiri aga iluburiga. Aba mehayahu waha. Aba me lagiri hahari le luweiri hagarigo.
2: Aba larinha gu Jesusu lugumada ligia.
0: Beba bubion, ladiguba le wagu beba finye rabun.
2: Aba lareida gu musu ligia lida ora ligia. Aba lidi Jesusu lubia Fedro, aba ladariru no lima di Fedro ron lou abiruwa. Aba lagururu luago tuhobu, aba lagidaru abiruwa tuwe, aba tasaru, aba tagumesaru eseru vidanya. Dale lagunye dube, aba hanigi sarago grigia ha gawago te sifiru gu uriba te lu Jesusu, aba lasaga hanya sifiru gu uriba te hagia hawe louru gu aba dimure. Areida guaga de lanya sun ha sandi bai. La susare dube sun le, lo lagunfuli rulemehe wago bai la dimure profeta Isaiasi, dale larinha gu bai luago Jesusu.
5: Barulu huki wa sandi, gidale wagari.
2: Dale larihi bai Jesusu luago saragu hanya la grige geyegu lao, aba lichigu dimure ilun hanyu rogun lo bafuru guduna. Aba layara fadu, aba arufudu hati liliru du Moises lu Jesusu, aba larinha gulun.
6: Maestro, busiet na falaru ni bulenyehi lumuti bidi.
2: Aba lounabu ni Jesusu, larinha gulun.
0: Daritin aga siga muhuyu lun hagano unye. Gadi butin aginya dunuru, ahinti aule wugiri gara wulgati madarit nani halia balana bala shago de nichuga
2: lariega aba hada gelani disipulu gulun
6: nabureme buset na nafalani larigeme lome nuguchi buna neime aba me nafalani
2: aba luna buni hesusu lariega lun
0: falaba na gueto igira banya hilagwa ya lun habuni nia hegeburi
2: Aba ladi no Jesus tida ugune, aba houdi lani discípulo guluma. Sodini aba lafurago aba garaba liheret, aba lebeluru lugudi barana tida ugune. Larumu giati Jesus, aba hagago dahani lani discípulo gu, aba harinha gulum.
6: Wubureme, sefubawa wadibiragua.
2: Aba lona bunia larinha gahon.
0: Kasa wa uhanubudeta, logo atafinha rubiele.
2: Aba lasaru, aba leden halu garaba li luma barana, aba lagalumadu, aba taweri du hanigi, aba hariyagu.
7: Kata isawu girile, agamba lubalen garaba li luma barana?
2: Danle la chileribay Jesusu loba afurugu duna, hagero gadarana, aba hafri du biyama wugiriya gabu sandugia, aba hayabi loagu, biyangu bay hagia. How yenu sifirugu wuribatia ani hanari metiti hagai. Darilu sinyala hasigri grigia lidage umaligia. Abati haguara ha hariaga.
8: Kaso wago bemetera wamu, Jesusu lire ugungi. Biabe sanga sufiri la gidwa, lubare gede dana sufiru ni.
2: Yenyenu sarago buiruhu eiga madisa yengia. Aba hayumurago sifirugu wuribati hagia lu Jesusu, hariaga lu.
9: Awa basagara, ikira balu beluru hadum biruga.
10: Awa bureme fula sei bawa.
2: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
0: Hei ba ti hadum.
2: Aba hafuri du sifri gu uriba ti hagia hadage wuguri hagia. Aba hebeluru hadum buiruhu. Aba hagura gu buiruhu hagia hongo loige aba ubu. Aba haburi haduna rugun. Aba hanyara dagun. Aba hanufuda dagun ha onigiru bale buiruhu. Aba hei bagun. Danle hachiliru udubu, aba habahe daguni le asustare dubain hon buiruhu luma hon wugiri ya habuga hawago banya sifiri uribatia. Aba ti hayabi sun lila na fulasu ligia luma u Jesusu, aba hayumura gu lun lafuri dun hagaira gina.
1: San Mateo capítulo 9
2: Aba ti ladi no Jesusu tida uguna ituguya, Aba lahin yuragun lo bafuru guduna. Aba la chiliri lagayron. Aba hanigu aba wugiri maibugu tilun roun tida lubarari. Danle larihi bali Jesusu luweri hafinye. Aba larinya gulu sandi tiligia.
0: Raguba gurasu ni rau ferudu na wati bifigon.
2: Yenye nuti hadagi arufudha tele lurudu Moises arinya guti hongo rugu.
11: Anaba gunyengu wugiri le bungi lo dimure le larinya gube?
2: Kaiti subudi lubali Jesusu, le wagu bai hasaminara, aba larinya guhon.
0: Kansa wagu liriwa bai hisamina itara, kati masamene gu bai larinya waguniwa, ferudnu watibifigon odi saraba baibuga. Naruhu daliti hun lwagu gabafu na aule uguri karau warguti lun ferudna na figo.
2: Aba larinya gu lusandi tiligia.
0: Saraba, udabun bubarari baiba bubion.
2: Aba lasaru sandi tiligia, aba lidi lubion. Danle hariba li grigia kate ile, aba tawairi du hanigi. Aba hichu guweri guni lubungyu luwagu lichu guni ubafu le hon wugirinya. Aba lidi Jesusu nyengia, aba larihinina au le giribe Mateo. Le aburihba luon libruto. Agubraha tina mehan lisensu na gumadi. Nyu niya lida nubara lanina agubraha ni weyu ligia. Dale lasigri bai Jesusu nyengi. Aba larinya gunu.
0: Falabana.
2: Aba nasaru, aba nafalaruni. Lari gina, yun liya Jesusu eiga. Saragu haya gina ti ha agubriha bale li sensu na gumadi hama amu gafigo te eiga luma uwara hama lani disipulu. Danti le harihi bali fariseo gu kate le. Aba harinya gu hon lani Jesusu disipulu gu.
12: E dali a salegri bai com maestro Hama Gubra tinha licença gumadi, luma Hama amo gafigon tinha?
2: Aba lagambo ni Jesusu, aba larinha guhon.
0: Amagadinha banha, memegiru tinha surúcia. asandi banya agia mege rubanya sorosia. Furende hume kala la nichi gubele wagu belarien go bungi yu tida lereru. Pusent ne lugu deme habu huma. Mama lu hadagara gudu anima lugu no. Mama ni abi alu hanya harri chagwa banya ligibu ge bungi yu. Ni abi alu hanya gafigo tia lu hasan siru ni hilikabri hausero.
2: Abati hayabi halani huang le abadi se hebei disipulu gu. Aba harinya gulu hesusu.
3: Asa wagia hama fariseu gu ayunara wabai sarago. Aha nyabani disipulu gu mayuna rutinya.
2: Aba lichigu ni hesusu hempulu le hon, larinya ga.
0: Kayera tifunagi ya hiru nyo hama misur hova tialido aba marie dalea ni hala adari hama nyi. Lachilu rubaweyo lun luwa dun adari hama, igi alime hayunaro. Sinyati tafa da honga misa nyulugi iru tau murusu to deregiru. Ladika dame le tadinyo ragunto deregi rubon, aba me ta khairi da gunto nyuluha rubon. Aba ti mame ti laweri don khairi ti. Sinyati gini ya teseruno diwen to iseri giri li don guero le binadu hale. Ahe ya digo itara, aba me lafonshi guero dame le tinyuru diwen. Feri diwa ligia me ti guero, feri diwa diwen. Ligia lunti lubai teseruno diwen iseri li don guero iseri. Itara luba le servi don biyangu bai.
2: Da nyenye lubai hesusu, arufu da heisumburi kate le, lige liabi aba abuti hada ye huriyo, aba lahudrogu ligibugia, aba larinya gulun.
13: Sumle towe ni sani, gama lumo habu nyendo lubishu nibuwa butu agu, tagu yuguba.
2: Aba lasaru hesusu, aba lidi luma hamalani disipulu. Nyenye unti aba uri ima da sandi tu, dusu irumu tau lo lese ha hita tida agen. Aba tayara fadulu Hesusu lanaga agen. Aba taguru luagu taru la dairagu. Tarinya gatungu warigu.
14: Lahurugu laguhuru. Tagu la dairagu. Nareida guba.
2: Aba lagara ragu Hesusu. Aba larihinu. Aba larinya gutung.
0: Raguba gurasu niragu. Arita guadi bu la duga bafinye.
2: Luma ge ora ligia aba tareida gu. Dan le la tiliri bai Hesusu lubion bugo abuti ligia. Dan le la rihi balia inya hatia aranse ya la lu abu na hani. Ayaha grigia ayahua ha aba larinya gu hon.
0: Urihi mayagi mongwe giru irahu to tarumu gu.
2: Aba hehera halau. Dan le frigi de la ya sun grigia. Aba lebeluru, aba larga duni tuho birahi tuguya, aba tasaru, aba laburu chaguluwago le asustaru dubai lida sunfulasu ligia. Dan lafri dubai Hesusu nyengia, aba hodi biyama ugiria, marihi tia larigi agura heina itara.
15: Gudeme wa mabu, bugu yelela duga wagu davidi.
2: Dan lebeluru bai Hesusu munadon, aba hachiliru marihi tia hagia lumo. Aba larinya guhon.
0: Afinya tun san luagu kayara la narita wagudunu.
2: Aba harinya guhon.
3: Aha, afinya toa wabureme.
9: Aha, nabureme, afinya tiwa.
2: Aba laguru ni Hesusu hago, aba larinya guhon.
0: Itara la keiligaburi hafinya.
2: Aba lefegechu hago, aba leredu Hesusu hawago lu houchu lu masubudiruni wala luago ligie la agara ni habayi hon. Kei hafri dunya ingia, aba habahe da guni le ladigi bai Hesusu lida sun fulasu geyegu lo. Dan le afri deina hama, lige hayabi fiu grige lo aba uguri marinya gaditi, gawaguti aba sifiri uribati, aba hayabi lo lu Hesusu. Lari ye lasagaru ni Hesusu sifiri uribati lige luwe marinya gaditi ligia, aba lagume seru adimureha. Aba laweri du hanigi grigia, aba harinya gu.
16: Marihi nyahagi divalipele, hageira Israelinu.
2: Harinya gati fariseo gu lagu mafia la le habu ti sifiri gu guribatia ichi gu bai ubafu lu Hesusu lu lasaga hania. Eibu ga lumuti mehe Hesusu sun fulasu arufu dehen na tida haligili si hurio, apurichi hei uganu buiti luagu ti arue hania le lani na sielu. Areida guaga de ina sun liwia risandi luma gariti. Dan larii niya grigia, aba hagude me da gulun. Ladiga nidihe rihama, magura su hagia, kama mudun hamauniriti. Aba larii guhun lani disipulu, habugri grige hagia
0: sarago hanya grige ya bosenti hagamu ni ugano lagu tia salboroni lelinar katei gibeti lunti lalu bahon ani logu tia nadag miti lunti lubaiti hamuri haluma labure menadu lulona hanadag miti ya lun halubaha
1: San Mateo, capítulo 12.
2: Logo aba we yule mera guagle, eibugo ine le Jesus o hamalani discípulo go labad na guanade. Aba halama chulani discípulo go, aba hatu halile we trigo, aba heye ne lile. Dan le harihi bali fariseo go kate le, aba harinha go lu Jesus o.
12: Anya hati abani discípulo go adiga wadagman le mon lumuti la digan lida luwe yuri mera guni.
2: Aba larinha go ho,
0: Mali hagidun san lagu leme haladube David lagu apadan. Dan le lalama chubay, ligi hama ha uwar banya luma. Aba le belu no tidan luba bungiyo, aba leigin tida ge fento sa grubun tu mon lubon yebe leiginu. Ni ligi ya ni ha uwar banya luma, fadiri guruginya no lun heiginu fento guya segun lirudu Moises. Ani mama tifigo le ladube David, ligi buge bungiyo. Adi maliha gidu tidan li liru du Moises ilwagu na dagi miha ma fadri gu tidan luba bungi yu lidan luwe yu emera gu ni ani mama figo. Na ringa ne hun luwagu anihin la aba weiri gu ti sigu tau luba bungi yu ya. Kugu ya, uwa gili gufuranda humani le la ringa gu bai bungi yu tidan lereru. Hime inumuti lungu deme habu huma sigu lau hadagara gu dunga ni malugu no. Luhamuga gufuranda humani madume hatu hamuga uribati hawagu gurige ha madugu banya ni kata uribati. Kabafu tinagin yao le wugiri gara uwa rigatil, luna inye guni kabalaga yara la duguni walidan luwe iri emera guni.
2: Aba lidi Jesusu yengia, aba lebelu rutida uhaligili si hurio. Yengyeng aba wugiri hilali aba luhabo, keiti busyeng hama fariseogu hama arufudu hatele lurudu Moises adari ro liduru Jesusu, aba harinya gulun.
11: Gayara tisala gara ni hulu aba sandi tilida veyu le emera guagulei?
2: Aba larinha gu Jesus o hon.
0: Kahita agen ahin galunga lube aba mudun, aba teigua do lido aba fuso lida luwe iremera guni. Lumidi ube ila asagaron. Maga begi timati aba uguri sigutau aba mudun. Gayera ti lube ila dugun buiti lida luwe iremera guni.
2: Aba larinha gu lugu guri ligia.
0: Tuleba ibuhabu.
2: Dane la tule rubali, aba lareida gu keile aba. Aba hafri duga fariseo gu. Aba hagumestero aloha ida luba la hafaro ni Jesusu hilagu bai. Dan la subdi ruba li Jesusu katele, aba lidi yenge, aba hafalaro ni saragu grigia, aba lareida guagadu ni sun sanditia, aba halarinha guhon, lumarinha guhamani katen yenlan. La sustere duba sun lira, do lagumfuliru leme halarinha gubai profeta Isaías.
7: Aniha, mi buen lena dua di rubai. Lula seri bidun nu, le hisinya bainu, le au bainagunda, linya bungiu. Michi gu bainari siti nilua. Aba melarufu da hong necha niku, ida luba la ganyara la huwaradu nigibuli. Magay indagu bain, maguwaradu, marenchu bain umada. Gudeme ya bubay hong girigi ha gudeme banya, keisi aba maburu le barugu wali. Luma honha debili banyalida hafinye, kei si aba lampu le nyegu memene. Itara meme luba darime adiga lali laruwe hale uwara guabe, aba mehichuguri necha nigu hemeni gi luago.
2: Aba tilanigwini wa aba ugiri lu Jesusu, marihi liya madimureha, lounye aba sifiri uribat. Aba lasagaru ni Jesusu sifiri uribat ligia lida agia, aba larihi adimureha ligia. Aba taweri du hanigi sun hayen baya, aba harinya gun.
6: Aniha funasa aladiga wagu bai Dawidi.
2: Dale hagambu bali fariseo gu kate le, aba harinya gun.
17: Wugiri le, laulubafu beli sebu, le mafi, le habu tiku sifiri wulibati en lasaga hain.
2: Kei subudi lubali Jesusu, le harita gu bai, aba larinya gun hon.
0: Kurumi waru garuwe hani le afani raguti luha gendo gu hama kwa. Lagun chibuba ahin yakin ya fani rago walila na aba uburugo o aba lai duhinyu no laduga uribu sin aba ihadura no itara linya ginyati ahin la sagara mafia lila di ligia kwa nari ga fani rago bai anida lubati ladura no lubafu itara Uguya, aringa ton luago laula lubafu belu sevu o mafia na saga hasifir guguribatin. Ahin itera linha lubai, kati ichi gubai ubafu honha hani gulunha saga hani. Mafia o dibungi, agia guanari aruhu tahamuti luago bule iguahuma. Ao, lau lubafu lani bungi sifir na saga hasifir guguribatin. Aruhu da lumuti lira luago chiluha lila laruhen ha bungi homon. Ida lubagi ya gayara la lebelur waba gurige lubi waba wuguri hereti lun la nugu ni lillago ahi maguro gun la furumi. Itara rugin luga yara la la nugu ni lillago. Le mama bay numa gine, naga ni. Le mondara guagudu bay numa, chagagu guagudati. Uguya, ariyango ton luagu lau la lubafu mafia na saga sifiri guguribati. Ani lau lubafu sifiri sando na saga hen. Liga nariya gubay hun luagu gayara la ferudna wala sun figo luma sun uribati le hariya gubay gurigi. Ahin to lun hadumri ha uribati luagu sifiri sando, sin abay ferudna wala figo uligi. Furume guarga ginya le hariya guti furume guarga kati uribati nuagu au le uguri garo warguti. Gayara ti ferudna wala. Ahin ti le dumri ti uribati luagu lubafu sifiri sando le nida bay. Uwa bay ferudna wala nilida ubo le nilida le aba. Ahin buidi lubai idibo, buidi ubai ginye li. Ahin ma buidi lubai idibo, ma buidi ubai ginye li. Luagu li idibo la subdiruwa kala luwuye rubai. Harasa hewe hugiye le, siyati hadumri hakati buiti, uribatunga, kati le buibai tida anigi ligiye le rinye gubai iyumau. Gurige le buidi ubai, kati buiti le rinye gubai ladiga tida anila la nigi u buidu ni. Gurige le uribabai, kati uribati le rinye gubai ladiga tida anila nigi uribani. Nariya hane hon, luago dame la la chileron luweyo ya guseroni, son gurige ya gefebanya luago son timuri malati le harinya gubay. Ladiga luago ba le barinya gubay bagusera guduwa, ligia barufu day ahin gadunu bubay luma umadunu ba.
2: Aba harinya guhada ge fariseo guhama rufu do hetele lurudu Moises lu Jesusu.
12: Maestro, busenti wa warihin badiga aba seini ya rufu day luago luma gie la bungi ubiabi.
2: Aba larinya gu Jesusu hon,
0: Gurige uribatia, ani magunflirutia amuri hatia saini, gamalumu michi gubayamu saini hon loidige lea suser dubay lu profeta honase. Ladiga keilerederun honase uruwa weyu, uruwa ari buluragirugu udu. Itara lubagia nerederun awle uguri garawarguti, lida anumuwa ha uruwa weyu, uruwa ari bu. Hami haga nubanya nini ve, haasa aruba lida luweyria guserunni, dame la gusera guduni wagurige halani na danle. Aba mehishi gong haduni u ladiga sansi kwati hagabri nini wena dalela purish habali honasi lugane te bungi hon. Ani anaha aba weiri guti sugu lau honasi. Ani mahatun hagambu nina. Ta sarubagi ya luruwe te suru lida luweiri aguseru ni dame le hagusera gudunu agurike halani na dan le. Aba me tichi gong haduru. Ladiga nyubu itu lida gie lidisi age ubou luntagambu ni lichu lau Salomon. Ani anaha Aba weiri guti sugu lau Salomon ani mahatun hagambu nina. Dane lafri do aba sifiri uribati lida gen aba gurigia, aba ibu ganyan han laf lida fulasu maba iti alwa ha lemeragun. Damadari lani aba lanyan gu longu rugu, nagiribu da tidan noba ton yengi lubay nafrida. Dane lagiribu don, aba ladari ro ni gurigia bugaligia keisi aba muna ton malato, abu ita ho waro aran seru. Aba ti lidi, Aba liabi hau sedu sifiri guburibati nisigur lau. Aba hebelu rusun hagi ya gana guwa lida gurige ligi. Uribati maha liti legada aba li sigur lau meha furumi. Itara luba ginyeti la susere dohon gurige ya uribati halani na danle.
2: Yengi li Jesusu adumri ya hon gurige ya. Ligeti abi lugushu hula mule no. Aba herede rubogudi. Businye te yebe hadumri haluma. Aba larinya wagunu alun Jesusu.
16: Anuhan buguchu. Hama bamule nu ya bogudi, busenti ya hadimre habuma.
2: Aba larinya gu Jesusu lule awisa rubali.
0: Kanugu chubon, kanamule nyubanya.
2: Aba larufu du hawagu lani disipulu gu, aba larinya gu.
0: Anya ha nugu chubanya, hagiya ginya namule nubanya. Ladiga furume warig le adiga tilugunda nugu chile sielu bay. Liga namule bay, nitu nugu chu.
1: San Mateo, capítulo 13.
2: Veio ligia, aba lafri do Jesus o muna de guia, aba lanyuru laru duna, que hagibe da gugrigia lenha em lubei, aba ladino tido aba ogune, aba lanyuro, aba herederu sungri yela ruduna, aba larufu da hasarago kate ihon lo hempulo, aba lariago.
0: Nyenye aba abunago ti illa, aba lafrido abunago, ida afru heina lani lila nade, aba labru han lida gen luagun uma, aba hayabi dunuro aba heginye. Libri aba labru han labadunago dugle nyi lumuti uwa lan sarago mua. Aba la bouchun furese la duga mahuli lilamua. Dan le lasu dnuweyo, aba lasu ran keti malag le lubay, aba lome. Aba labru han libri illa la badina guan hiyo, aba la wina mudun hiyo uwar lome, aba lafarome. Nyenye lida gen, abur hati lida omua buiti, aluba huwa ti buido, anehin lida gen ichiko ti saan in luagu kala aba illa, libri ruti urwa wen libri darandi. Agariga iruguti ya luha gambo, agamba hama.
2: Aba ti hayabi disipulu gu, aba harinya gu luhe susu.
6: Kasa wago badimu ni haa, hongirige lao hempulu?
2: Aba larinya gu hong.
0: Huguya, subudi gu dalali bungi yusong kate aramu dawati le luagu tilaruwe ya hong. Ahin hong, masubdi ragudu lumuti. Legamati, lichiguba laun lung, darime lagibe dun luma. Ahin le mamati, Ibi ni murusu le luma bay lagi daruba loy. Lige nadime habo yon lao hempulo. Laduka ari hamani le nadugu bay. Aba herederu kama marihi ti. Agamba hamay le nariya gu bay. Aba herederu uga gufaranda hama kama hamuga magambu ti. Awagu la unfli ra le meha lariya gu bay profeta Isaías da le lariya gu bay. Ugu ya. Agambu ba gama lumo uba yi gufaranda huma. Harihu ba gama lumo ibidye bay hon kala lila bay le harihu bay. Daduga dereru hanige gurige ha, daruha li lau hagambu, ane daruha liginye hagu. Ahi hamuga mita nati, arihati hamuga lau hagu, agamba hagi hamuga lau harige, ufana dati hamuga tau hanige, aba hamuga hayabi no, aba hamuga ti nagara ni hahon. Ahi ti hugia le nani gubay, uleisi watun laduga arihatun lau hagu, agamba huguya lau harige yugu. Ninaru hau, Sarago hanya meha profeta gohama amu gurigi ya gufliti ya luma bungio abuse runti ya hamuga harihi ni le harihi bayweto. Gama lumo marihi hamuti. Usenti ya hamuga meha hagambu ni le hagambu bay, gama lumo magambu hamuti. Agamba humaiti le lila bay hemplu luagu ti abu na guti ila. Hagambu bali ugani luagu ti aruwe ya nilelani na sielo ani uwa ti kufana tahamani. Itra hanya kei lila nadu le abu habu lidon uma, abaliabi mafia, Aba la sagaro ni uganu buiti le abu nube tida hanigi. Ila le abu rabai lidon dubu, italenya kei gurigi hagambu bali uganu. Aba heresi biru ni lau ugundani, gamalumu kei malag le la madura tihadan. Dati le la chilu na dan lun hausha wagun luma haiba hon luegi nye uganu ligia, aba hachugerago. Ila le abu rabai lidon hiyo, italenya kei gurigi hagambu bali uganu, gamalumu, Weri tu mati hafudu luagu kate le lani na ibagari le, aba le yedu ni irisi ni. Sun le, aba lafaru ni uganu titage hanigi. Migiru titi lun laluba hon hata agarigi hagi. Kamalumu, ilo le abru habu ilidu umuwa buiti, itara linya kai girigi ha agambu bali uganu, aba kufuna da hamani, aba hichugon aba aluba hon ni buiti. Anyahi itara hanya kai ilo le ichugu ba isa agu luagu aba. Hibiri kele ichugu bay uruwa wen, hibiri kele ichugu bay daran.
2: Aba ya lichugu ni Jesusu hempulu le hon, larinya ga?
0: Itara linya ruwa ya ni le lani na sielu, ke yaba ugure le abu na gubay ilo ubui ti li shari rugu. Dale anyaha lubay sonha nyeba nyarumu ga, aba le beluru aba alaga ni labure mefulasu ligia, aba labu no hiduru uriba ti labadu na guaturigo, aba lidin. Dale la wainu mudubay turigo aba legele wenha, aba ginya la chula agon hiduru uriba ti. Aba haudi muso, aba hainya gu lon hayubu diri. Wayubu diri, ahin buiti lubay ilo le babu na gubay bumo anruko. Aliya gen san la sali rahiduru uribati le. Aba larinya gu yubu diri hon. Ladiga aba aga ni le. Aba ti hainya gu muso lon. Usenti bulu wahu lahani hiduru uribati le. Aba lina gu hon. Uwa, ladiga dame hahu lahani hiduru uribati. Ulahinya lingi ya turigu uwara luma. Igre gubay humay lun la wayna mudun uwara darime li dani ya loba hani. Aba me nariya gu hon na dagi me itinya lo hahu la hani hiduru uribati furumi. Aba me hagira gu ni lun lagu duni wa, lari gye me aba me hareidu ni turigu lidon lagay.
2: Rulu mutigie Jesusu hempulu le hon la riega.
0: Itara linya arui hanilani na sielo ke ama tila mosu tasa le labu nube aba uguri li chariru. Tila mosu tasa ligia ilo le nyura utimabwe lida sun ilo. Gamalumo da la bochun ligia weri timabwe lida ge sun nadu. Aba liabi lun aba bela wewe weri te dari lun hayabi dunuru aduga hamasa luago lilimu.
2: Rulu mutigie hempulu le hon.
0: Itara linya arui hanile lani na sielo ke lebi nile tagubu dubai aba uri titan uru wa liburu fuluwaru. Aba teresirun sun fuluwaru tuguye.
2: Lau hempulu lariyaga Jesus sun kate le hongrigia, mariyaga guti ni kata hon mayisu roga hempulu. Sun kate le lun lagunfuliru le lariyaga bai meha bungi liumulu ge profeta.
7: Na tindre haba lau hempulu kum. Na fura guagi dubai kate leburi meha arakuta guaba ikum.
2: Aba launa hania Jesus grige habion. Aba lebelo rumunado. Aba hayabi lani discípulo go aba harinha golun.
12: Furango go da exemplo le lago te hidur uri batibon.
2: Aba lerengo go Jesus hon.
0: Aule uguri garo urgote. Aule abuna go bale ile ubuiti. Mua lige uboboi. Ile ubuiti agia grige halila na larui habungi. Hidru uribati agia grigi ya halani ku mafia. Aga nitileabu nubani hidru uribati mafia meme. Aluba hani ligia lagumu chumubai ubau. Haluba habanya angeliku. Itara kila buda haunu wa hidru uribati abalaguru wa watu rugunlo lagu dun. Itara lubagi ya lasusira dun dame lagumu chumubau. Aule uguri garo uribati. Nuna habanya nani angeligo asaga na yason ha afigo gudubanya amo hama hadugubanya uribati lida gya naruweha. Aba mehashara guni lido watu ge meti lelani na mafi ugati. Aba mehayahu wahanyi. Aba melakuni hahari. Hame tedugba lile lubebe bungiyo. Aba mehamiridun keweyo lida laruweha wagushi bungi. Agamba humana huguya legarigo ilugube ilu hagambo. Itara linya aruiha ni lelani na sielo kei irisi ni leramu da guanyu bai labu gie mua. Ladari rei aba ugui irisi niligia, aba ya laramu dininye meme, leluiru lugunda aba lidi, aba luluru ni sun leluma bai, aba laganyha ni fulasu ligia. Itara linya gie aruiha ni lelani na sielo kei aba alugra hati leibu kanya habai alu hapero la finuti. Dati ladari ron aba leweiri ti lebegi, aba lidi, aba laluru ni sun leluma bai, aba laganya ni peru la ligia. Itara linyagi ya ruwe hani lelani na sielo kei aba seni to agru bombarana ha. Aba tanyugu sun hawuyeri udra. Databuinchon, aba hachawaru nua seni hati ya larun beya. Aba hanyunu nye ya nua da hanya udra. Aba haridu ni habuidu banya. Aba hachagaru ni hauriba banya. Itara luba dame lagumu chungu ubao. Ayabi banya ligulu hafani runi ya habuidu banya hada gen hauriba banya. Aba mehadaru ni hauriba banya lidu watu ke meti lani na mafi ugati. Nyemba lubai hayahu waha akuni ha mehari.
2: Aba tilalu gaduni ya Jesusu larinya gahon.
0: Kufuna da hamuti sanson kata ile.
2: Aba harinya gu.
9: Aha uaburemi.
2: Aba tilarinya gahon.
0: Danyila aba ruhu dati lilulu do Moisese lukufura ndalani luwago til aruhi hani lelani na sielu. Itara linya ke aba tabure memuna larei dahale anilida gele larei dubai. Asaga hatikate iseri luma kate ibinado.
2: Da lagumu shubai, lichugu ni Jesusu hempuli burile, aba lidi nyengia, aba lachiluri lagairon, aba lagume seru arufu da hatida haligili si huriyo, to lida abonfulasu ligia, aba laweri duhanigi grigia, aba hariyago.
3: Haliasa lafurendere ugirile sun lichu waule, idaliasa gayara lubali milagru burile adiga.
14: Diraga sarafu angile. Maria lugu shugon, libu kwenye Jacob, Jose, Simon lumo hudasi. Yaginye hagana wala mule no hama litu no wagana wa. Alia getila subu direi sunle.
2: Aba hamaharu luheresi biruni. Aba laringu Jesusu hon.
0: Gunda tinya songu rigi ya lau ama profeta. Mama regali ligia lida agia fulasu lenye habai otila na lahaba.
2: Madugu tisaragu milaguru nyei ladiga mafia hama luago.
1: San Mateo. Capítulo 14.
2: Dida dan ligia, Aba lagambo Herodesi, le aguma di hebei lida fulasu le gire be Galilea, luago Jesusu. Aba lariengu honha luma baya.
4: Huale abadis.